0: Ang
1: dalawa lang yan, pag-asa o pangamba. Suriin ang iyong sarili. Tunay nga bang handa ka na sa pagdating ni Jesus? Kaya ngayon,
2: Mga balitang bisnak, mas pinalapit sa inyo. One Balita By, tuwing Sabado, alas 5 ng hapon.
3: Marapigyan ang mukhang balita.
4: B-1079 Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag nasi man ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: It's a marvelous moment for you, Lord.
2: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
12: Mobile Journal, Amy Achanza po.
13: Arles de los Santos po.
14: Denise Bogisanto po.
15: Ben Paninki po.
16: Las Paredes po.
17: Jeff Rivera po.
18: Julie Baiza po.
19: Kayla Macanta.
20: Mary Monreyes po.
21: Ariela Pascual po.
22: Halimutan ako.

0: natin. FM. Ako po'y isa sa mga naguguluhan din dito sa gawi ng Labor Department. At maging nito pong wage board natin for NCR, mas maiksi lang pong background dito para ho natin mas lubos na maunawaan. Ha. Kung inyo maaalala, napakaganda pong balitang inihatid ng Administrasyong Marcos, yung pong sinasabi nga na dagdag sweldo na sabi nila ha, ay pinakamataas ha, na naibigay na umento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. 85 pesos, pero dalawang baksak ito, 60 and 25. Hindi hubat nagreklamo dito mga ilang employers, ang mga manggagawa po hindi pa kontento, pero sabi din ay salamat naman. Pero nga po hindi ito na ipatupad kasi po pinagbigyan ng hukuman yung request po na injunction nito pong mga ilang kumpanya na tumututol po dito. Ngayon mga kapatid, ito po ay wage order number 27. Kung inyo pong maaalala, no? Itong wage order na ito hindi daw ho na ipatupad kasi nga po nagkaroon ng injunction. Pero mismo ang office ang soldier natin, in fairness naman din po, kinalaunan siguro sa tindi ng kantsaw din na inabot na Labor Department, ba'y nagkumahog para kontrahen. Pero na ipatupad na. May kondisyon. Babayad kayo yung mga petitioners dito po sa Pasig ng 10 billion na bond. Hindi nagbayad ng bond yung petitioners hanggang ngayon. So ang tanong, paano yan? Effective pa rin ho ba yung injunction na yan? Ang sabi po ng Solgen, hindi man nakapagbayad yan yung kanila pong petition sa hukuman. Hindi nakapagbayad yan, kaya technically hindi dapat maging effective yan. Although, sabi nga din po nila, kinakailangan daw po desisyon ito ng husgado. Pero ito lang po yung bago eh. Sa gitna po ng injunction na yan, naglabas ng panibagong wage order itong wage board. At ang sinasabing aumento for NCR ay 60 pesos.
1: Correct.
0: Na dapat daw pong maipatupad after publication. Yung kanilang wage board order, wala pa sa website nila. Hindi ko pahuhawak ito. Hindi ko alam kung yan ba pinawawalang visa yung unang wage order. Pwede ba yun?
1: O gumawa sila ng bagong wage order kasi nga may TRO, yung number 27. Gumawa sila ng number 28.
0: Yung 28 na ito, wala ho sa website nila eh. Lalo ako naguguluhan dito eh. Ano ho ba ito? Alam nyo, may something talaga dito eh. Anyway, nasa linya ngayon si Ginoong Joshua Mata, ang Secretary General po ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa o Sentro. Ka Joshua, magandang umaga po.
2: Good morning, Manong Ted, at good morning, DJ Chacha.
0: Opo, may kopya ho ba kayo ng wage order number 28? May sinasabi ho ba doon na they are superseding wage order 27?
2: Ayun nga po may kopya po ako, no? At pwede kitang bigyan mamaya, Ted, no? Manong Ted. At dito, ang isang pinoproblema nga namin, meron siya doon sa marami niyang whereases. Ang sinasabi niya, the NCR 27 wage order never took effect. Yun ang sinabi niya eh. Kaya dito talaga nagkakalituhan eh. Kasi, paano kung biglang sabihin ng korte na dahil hindi naman nagbayad ng ng bond ang Redicon at ang R2 dito, dapat i-lift na itong injunction na to. So, ano mangyayari ngayon dito? Parang pag nilift ng korte yung injunction niya, and yet sinabi ng wage board na it never took effect, what does it mean? Doon nagkakagulo po tayo ngayon.
0: Sir John, no? Kayo po sa sentro, how do you break this conundrum? Anong balak yung gawin ngayon?
2: Well, kami po, bilang bahagi ng Nagkaisa at saka ng National Wage Coalition, ang napag-desisyonan po talaga ay mag-file ng apela sa National Wages and Productivity Commission. Kasi doon dapat 'yon diretso eh, 'di ba? Naghihintay nga. In fact, kaya hindi yata naka-post 'yan sa website ngayon kasi naghihintay pa siya ng confirmation ng NWPC. So kami, doon kami tutulog at sasabihin namin, mali ho ito. Kasi in the first place, sinusuko na po ng wage board ng NCR yung wage order number 27. Tama kayo eh, parang sinusuko na nila ito. Samantalang, wala namang karapatan ang korte na makialam dito sa pagdedetermine ng wages ng mga manggagawa. eh bakit niya sinukuyan, no? At yan ay napaka-contrary po, no, doon sa position mismo. As you mentioned earlier, contrary to eh sa position ng OSG, eh, hindi nga na nga nakapagbayad diyan, eh dapat in effect ito. Sa amin nga, ang hamon nga namin kay Secretary Tolentino, sa mga, siguro mga ilang linggo na rin, no, na patuloy namin siyang kinukulit, sinasabi namin, i-assert niyo na lang. Just say na dahil walang nagbayad, no, ng bond na ito, hindi in effect ang injunction and therefore dapat i-enforce itong sahod na to. Kasi ang laki na, manong Ted, ang laki na nang nawala sa mga manggagawa. Ang calculation namin, nasa 2,200 mahigit, no, ang nawala sa mga manggagawa mula nung nagkaroon po ng injunction. And to be precise, ang amount ay 2,880 today. Mula nung nagkaroon ng injunction. Yan po ang utang na, no, sa mga manggagawa, no, na 1.1 million na mga minimum wage earners NCR plus mga 1.7 million na mga manggagawa that are earning above, a little above the minimum wage, but they could benefit, still benefit because of wage distortion. So ang tanong, sino magbabayad ngayon nito? Yan pa isang malaking problema. Sino ang magbabayad ng back wages na yan? Eh, siyempre, ang assertion namin, eh, dapat yung mga employer, kasalanan nila yan eh.
0: Yung pong 2,000 mahigit, yan ay bawat manggagawa, no? Na minimum opo. Wage earner, right?
2: Opo. Okay. Magmula po nung nagkaroon ng status quo ante, no? Hanggang ngayong araw na ito.
0: Isa rin sa katanungan nga, ano, ito kasing proseso dyan sa wage board, kaukulang hearing bago nagdidesisyon.
2: Tama po.
0: Naglabas sila ng wage order 28. Nag-hearing ba sila dito?
2: Nagpatawag po sila ayoko naman sabihin sekreto, pero parang hindi naman na, naging public masyado. Nagpatawag sila ng pulong noong September, I think it's September 2. Mm-hmm. No? Pero parang isang dyaryo lang yata nila yon pinos. No? Tapos ako nga, nalaman ko lang yan dahil nakwentuhan lang ako na merong ganyang hearing. Pero ito yung mas malupit, no? Nung nandun po yung mga representative namin do sa pulong na yon, wala naman pong sinabi na mag-i-issue ng bagong wage order. In fact, ang assertion nga po ng labor movement nung hearing na yon, i-enforce nyo lang yung inyong decision. Kasi wala naman dahilan eh para pigilan dahil hindi nga nakapagbayad na ng bond itong mga kumpanyang to. Eh, very clear naman yung decision ng judge. Hindi in effect ang injunction kung wala nang magbabayad ng bond.
0: Oh, pero yun nga ang gustong mangyari ng ilang grupo ng mga manggagawa kasi nga yun ang may kulatilya, kumbaga may kondisyon eh, ha.
2: Tama po.
0: Pero ang sinasabi ng kalihim ng labor, hindi eh bagamat yun nga yung provision, pero dapat yung judge ang magdesisyon, hindi dapat isa kamay, 'di ba, ng Labor Department yung batas. Parang ganoon ang sinasabi niya doon sa hearing, napanood ko eh.
2: Opo, pero ang problema nga po, ayan, meron nga po kami divergence ng view diyan, no? Eh kasi in the first place, hindi naman dapat nakikialam yung korte, di ho ba?
0: Opo.
2: Kaya dapat i-assert na lang 'yan, no? Eh di hayaan niyo yung mga kumpanyang questionin uli yan legally kung gusto nila. No, pero ang punto dito, hindi dapat nakikialam in the first place yung korte.
0: Oo. Meron ba kayo talagang petition sa Supreme Court questioning the decision of the lower court?
2: Opo, meron na pong sinampang una certiorari,
0: okay.
2: At nagsampa nga rin po kami ng complaint sa Supreme Court para imbestigahan itong judge ng Pasig RTC.
0: Mm-hmm.
2: Kasi sa aming tingin, talagang abuse of grave abuse ito ng authority niya. Opo. Kasi bawal talaga siyang makialam eh.
0: Opo. So, wala pang aksyon ng kataas-taasang hukuman. Meron na ba silang
2: ayun
0: notice?
2: Ayun po ang problema. Wala pa po kaming nare-receive na aksyon nila. Wala pa kaming... Ang alam ko, ang naging aksyon na lang po so far, na huling balita pala, ay pinag-kukomento ang mga iba't ibang partido ng Supreme Court batay dun sa aming petisyon.
0: Bawat araw na napipigil yung unang wage board decision, ano, na unang tranche na 60 pesos nga na aumento, yung irreparable damage maari nang maitawag doon sa nawawalang sweldo. Kasi paano kapag humingi kayo ng retroactive nito? Di mas malaking gulo yan?
2: Ay, dapat lang po naman manghingi ng retroactive, di ho ba? Eh kasi in-announce na ng Department of Labor ng July 25 na dapat i-enforce na yung wage order niya eh. Kaya lang nag-status quo ante. Eh pero pag dinesisyunan ng korte eventually na walang nawala naman dahilan para mag-injunction, edi dapat 'yun may magbabayad ng July mula July 25. May retroactive 'yun. At 'yun yung gusto naming isang i-clarify ng wage board dito sa kanilang wage order 28. No, dapat malinaw doon. Meron doon guidelines, may malinaw na guidance na dapat ito ay retroactive. Hindi naman namin kasalanan 'to bilang mamanggagawa. Bayan na nga lang 'yan eh. Di ho ba? Bariya na lang 'yan. Hindi namin 'to kasalanan.
0: So araw-araw lumalaki problema dito kasi nga kung babalikan natin yung inyong kwentada, magkano na nawala po per minimum wage earner?
2: 2,880 po ang aming computation.
0: 2,880 sa bawat araw may dagdag yan na 60 pesos. Palaki ng palaki.
2: Opo.
0: Yung isang construction company halimbawa o isang yung mall, yung mga mall na mayroong mga manggagawa na minimum wage earners, so bawat isang manggagawa ang utang noong employer higit ng 2,000.
2: Tama po yan. Pero kung tutusin, kung ito po ay na-enforce, babayaran naman nila talaga yan eh, di ho ba?
0: No?
2: So dapat sinusubi na nila yon kasi injunction lang naman yan eh. So hindi yan dapat problema sa kanila. Ngayon kung di nila sinubi yan at binunsa nila yan, bayad sila. Pero nakasimple 'yun.
0: Pero 'yun nga kasi meron din in fairness naman din may mga employer na ganun din isang kahit isang tuka din, 'di ba? Na baka hindi itinabi, ginamit sa ibang mga kagastusan. Ngayon, mas malaki problema niya kasi bawat isang manggagawa 2,000, mas malaki yung bulto na kakailanganin niyang pera. Yung din po
2: ay totoo po 'yan. Magiging problema talaga 'yan. But then again, meron din po sa batas na nagsasabi na pagka ikaw ay distressed, pwede ka naman tumakbo din NWPC para manghingi ka naman ng konting extension para mabayaran mo yan.
0: Sige.
2: If you like.
0: Sige. So, ngayon, anong balak niyong gawin? Maliban dito sa inyo nga na pag-usapan na mga paunang meeting ninyo, anong balak niyong gawin sa kalituhan na ibinubunga nitong Wage Order 28 na ito na inilabas ng Wage Board?
2: As I mentioned, Manong Teddy, no, mayroong ho kaming position paper na isisumite sa NWPC na kung saan sinasabi namin doon na kailangang i-clarify niya ang Wage Order 28 nila. Una sa lahat, hindi namin kayang tanggapin na ang Wage Order 28 ay nagro-rollback ng wage increase ng mga manggagawa. Kasi may 85 na dapat ang manggagawa, ngayon 60 lang. Uh-huh. Pangalawa, there should be clarity kung sino na dapat may back wages ang manggagawa pang binayaran ito. And pangatlo, there should also be clarity dun sa Wage Order 28 na pagka na-lift yung injunction, dapat in effect yung 85 pesos na yon. And that really needs to be clarified because that is exactly what's creating all this confusion up to date.
0: Okay, meron bang kaakibat na paghingi ito ng resignation o pananagutan doon sa mga taong dapat na unang kumilos dito para hindi na lumaki ang problema at magkaroon ng lalong kalituhan?
2: Wala pa ho kaming pagkakaisa dyan, no? So sino ang aming singilin? Other than singilin, yung judge, no, nag-order ng injunction na ito. Pero clearly, nakikita namin ngayon na marami talagang kakapusan ang kilos ng ilang mga tao sa loob ng Department of Labor. Kaya yan ay isa sa mga pinag-uusapan namin ngayon.
0: Okay, sige. So keep us posted, sir. Kami po ay kaisa ninyo sa pagbabantay sa isyong ito at kami po ay kasama ninyo sa mga lalong naguluhan. Siguro sa kanilang kagusto, ewan ko ba? Lalong gumulo, palagay ko po, lalong napagulo sa sitwasyon itong Wage Order 28 na ito.
2: Tama po kayo. Talagang imbis na makatulong ito, lalo po ito talagang nakagulo sa aming lahat.
0: Salamat po, Sir Joshua, sa inyong panahon sa aming programa.
2: Salamat din po sa inyo at mabuhay po kayo.
0: Si Joshua Mata po ang Secretary General ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa. Sentro. Alam nyo, ang sentro ng kontrobersya talaga dito ay ang pangingialam nga nung judge sa sinasabing exclusive jurisdiction po ng National Wages and Productivity Commission ang ganito pong uri ng usapin. Yan po binabanggit din ng ilang sa mga Matagal na pong abogado, mga naging maestrado pati na atin din pong napakinggan, sinasabi nga na ang exclusive po pag pinag-uusapan niya mga wage board decision na yan ay dito po sa wage board. Mm-hmm. Ano ho? Ang iyong apila ay dito po sa national, sa NWPC. Alright, dito po daw dapat nga po umaapila. At yung kasi otherwise, bawat wage increase sa mga region, punta ng huwes.
1: Mm.
0: Ang mga may protesta o hindi...
1: Mga kumpanya.
0: Ang mga tutol.
1: Correct.
0: So walang mapapatupad na...
1: Wage increase.
0: Yun ang simpleng logic doon.
1: Correct.
0: Kaya yun po ang provision ng labor code. Pero gayon pa man po, ito po ay inilabas ng... dalawang husgado po ito. At ang 60 pa, nagkaroon ng injunction. As in, ano na ho ito, talagang pagpapatigil na hindi ipatupad at humingi ng 10 billion bond doon sa mga nagpetisyon. Pero hindi naman nagbayad ng bond . Ang sabi din po doon sa aking napakinggan at nabasang portion na yung pong injunction ay effective kung... magbabayad ng bond. Mm-hmm. Hindi naman nagbayad ng 10 billion.
1: Mm-mm. Pwede pala yun?
0: Anyway, so ang ating sitwasyon ngayon, mga kapatid, naglabas ng panibagong wage order itong wage board. At sinasabi na ito po ay 60 pesos at kinakailangan daw pong ipatupad na kasi daw po hindi naman po nag-take effect yung wage order number 27 para mong inaabandona na.
1: Yung so, unang wala na yan. Hindi naman nag-take effect . Kaya, gawa tayong bago.
0: Pwede
1: rin pala yun.
0: May something talaga dito .
1: Oo.
0: May something. Hanggang dyan lang muna ako. Kasi yung something na yan dahil doon sa somebody. Kasi kapag talagang yan din po ang sige. Restraint.
1: Yeah, maghunis din ka, partner.
0: Okay, tamang oras ngayon, ganap ng 20 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Muli, salamat na marami, Boss Mastery Coffee. True FM. Ang ating pabida po ay mga private motorist. Mga kapatid ha, chance to win minimum 2,000 pesos. Wala pa daw pong desisyon ang kataas-taasang hukuman sa naturang petisyon ng grupo ng mga manggagawa.
3: Ang tagal.
0: And speaking
3: tagal,
0: of kataas-taasang hukuman, interesting itong kaso ng lola mo ha. Ito pong reversal, habang tayo nakantabay po sa ating susunod po na panayam, yung reversal po doon sa 2018 conviction na ginawad ng Sandigan Bayan kay dating First Lady Imelda Romualdez Marcos.
1: Mm-hmm.
0: Si Ma'am Meldy.
1: 7 counts of graft yan.
0: Opo. 2018 po ito na conviction. Umapila ang panig po nitong si Ginang Marcos at ngayon nga po na-reverse at sinasabi sa mga balita ngayon kasi the prosecution failed to prove beyond reasonable doubt
1: yung guilt.
0: Yung pong guilt ng nasasakdal doon sa sinasabi po na mga akusasyon na nung panahon na siya ay mayroong multiple po na mga posisyon sa gobyerno, ginamit niya yon para din po daw makapagkamalho ng pera at mailagak sa ilang mga foundation.
1: Swiss
0: Bayong Dagat.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Inilabas po ang desisyon kahapon lang, no?
1: Yes.
0: Bagamat June ito.
1: June 10. June 10 daw may desisyon na, pero yesterday ipinublish o isinapubliko.
0: Ayoko
1: na sinasabi
0: pong...
1: mo nga, 2018 yung decision naman ng Sandigan Bayan. Pero anong taon ba nagsimula itong kasong ito?
0: Alam mo, baby girl...
1: pa ako noon.
0: Ha?
1: 1991 eh.
0: Ha?
1: Nung
0: sinampa?
1: Oo, nung sinampa. So baby girl talaga ako noon.
0: 1991.
1: Oo.
0: Pero itong kasong ito, practically po sinasabi, nagsimula ito nung panunungkulan niya bilang... kauna-unahang Metro Manila Governor. Kailan ba ho yun? 1975 hanggang magkaroon ng EDSA 1.
1: 1965? Ah? Yata.
0: 1975.
1: Oh, okay. Oh.
0: 75 hanggang sa... Oh, kasi 65 na nung kulan si Marcos.
1: Yun, kanyang, tama. Oh. Yung kanyang unang, 1965 to 1986, si Marcos Senior.
0: Oo nga. Oh, pero yung kanyang appointment bilang gobernadora
1: 75
0: ng Metro Manila, 1975.
1: Ayan.
0: Okay, that time, eh, reporter na yata o nasa FM na si Ma'am Cherry Baile.
1: Tama! Before DJ na kayo pareho nun.
0: Pinakikinggan ko na siya. Ngayon, mga kapatid, ano po, siya ang governor ng Metro Manila hanggang sa nagrevolusyon. So, nagkaroon ho ng revolusyon, PCGG, ang humawak po sa mga ill-gotten wealth issues, mga pag-iimbestiga sa pang-abuso doon sa kapangyarihan ng pamilya Marcos o sa pimpo nitong grap o katiwalian. So kung yan po'y nangyari noong pong panahon na iyon, ilagay na po natin sa 1986. Hanggang ngayon, magmula nung sinasabi na ginawa po yung umano aligasyon na ngayon naman po dismissed na.
1: Dismissed?
0: No? Oo. Ilang dekada? So 40 anyos.
1: Correct! Correct!
0: 40 years, ha? Eron. Itong mga pending ngayon na kaso sa Sandigan Bayan, ito may exemption to the rule? Oh, this is the rule. Kapag pinag-uusapan natin justice sa Pilipinas. Ang dami na ho din ito eh. Hindi lang ito ha. Pati po yung mga una pa na mga kaso, if you recall, minimum 15 years eh. Pero ito ho talaga, kapansin-pansin lang nga kasi... Marcos family na nataon naman na nasa Malacañang po yung kanyang anak at para bang mga dahon na unti-unting nalalagas. Ha? Ba tayo magsalita diyan.
1: Unti-unti nalalagas ang mga kaso na parang dahon.
0: Ha?
1: Oo.
0: Parang buhok lang ano ha?
1: Mm-hmm.
0: Ang nalalagas.
1: Totoo 'yan kasi pag nagkakaedad ka nalalagas din naman talaga ang buhok mo. Hanggang, pero ay, sabi mo nga wala na tayong magagawa dahil ito ay desisyon ng kataas-taasang hukuman at tayo ay susunod sa kanilang mga sasabihin. Di ba ang tawag mo sa kanila the gods
0: of Padre
1: Faura? Of Padre Faura.
0: Yes.
1: That's what you call them. They're the gods. And ang tawag sa ating mga taong bayan if they're the gods. We are the son and daughters of the gods?
0: Hindi.
1: Ano?
0: Yung mga pinagpapala ay yung mga anak ng Diyos ay yung mga ganyan.
1: Ah, okay. So, hindi nga tayo kasama sa pinagpala. O, sige.
0: So, paano yan, mga comrade?
1: Naglabas ng pahayag yung grupong Atom. Ang tawag nila dyan, Disappointing Day for Justice. Disappointing Day for Justice and Common Decency. Yun po ang reaksyon nitong August 21 movement dito sa desisyon ng Korte Suprema.
0: Well, di ho naman siguro natin maaaring sisihin po lamang dito yung hukuman. Sabi nga, nagkulang daw po yung prosecution.
1: Oo.
0: Hindi ba? Sa tinagal-tagal na pag-iimbestiga, sa dinami-dami po ng perang ginasta ng mga nag-imbestiga dito, PCGG, mga bumiyahe pa yan sa Switzerland, dismissed eventually po ang kaso. Pero hindi po ito isa lang, ha? Hindi ito isa. Ayoko nang ubusin ang ating oras sa mga kasong ito na mahaba-haba na pong listahan ng unti-unti inot-inot na nadidismiss na kaso laban po dito sa mga nasa pwesto ngayon.

0: babae ba?
1: Isang maga, sumakit ang lalamunan ni Ted Vailo.
2: Wala silang Merry Christmas.
3: Lalamunang may iritasyon, may Camusil throat spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, and sini oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Itong aking gamit. Thank you very much, Camusil. Itong hawak ko ngayon at itong aking gamit para sa ating maintenance ng ating boses. Mga kapatid, handa na ba kayo? Sandali lang. Kahapon po, impeachment court spokesperson. Today, kausapin po natin ang panig ng defense! Defense! Defense!
0: Hey!
4: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
5: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
6: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
5: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
7: B-107-9 Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasiman ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Walang kinakampihan at wala rin inaatrasan.
15: Sa ilang lugar dito,
16: sa mga lumangoy.
14: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
17: Mobile Journal, Amy Achanza po.
18: Arles de los Santos po.
19: Denise Bodesancho po.
4: Bentaninki po.
1: Las Paredes po.
13: Jeff Rivera po.
10: Julie Baiza po.
6: Kayla Macanta.
11: Mary Monreyes po.
3: Ayala Pascual po.
5: Hindi

0: Enforcement! Enforcement lang po ang kailangan natin dito.
1: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:30, ito nga po ang mga latest developments dito po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Natapos na po yung presentation ng witnesses for Article 1. Bagamat ang sinasabi po ng chair ay hindi pa formally closed ang article na yan. Pinag-uusapan din po yung possibility na ipapatawag sa impeachment court si VP Sara Duterte. At binigyan po ng korte ang defense ng 15 araw para po tumugon dito sa 104 request for admission. Kaugnay po dito sa pagsisimula naman ng Article 2. Kasama po natin mula po sa panig ng defense team ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Michael Poa. Good morning po, Attorney Michael.
2: Hi, good morning, Ma'am Sasha at Manong Ted. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
1: Yes, good morning po sa inyo. Sir, dito po muna natin simulan kasi nga ang prosecution has decided na wag na po ipatawag yung iba po nilang witnesses for Article 1. Pero ang sinasabi okay. po mismo ng impeachment court, hindi pa formally closed yung Article 1 at pag-iisipan pa daw kung ipatatawag si Colonel La Chica maging si Colonel Dennis Nolasco. We don't know kung ano po magiging desisyon ng korte dito. Pero kung sakali po na ipatawag po yung dalawang colonels, kayo po ba sa depensa may concerns tungkol po sa magiging scope ng mga tanong para po dun sa dalawang possible witnesses?
2: Well, wala naman po tayong talagang concern dyan dahil kahit naman po hindi korte, kahit naman po yung bawat panig o isa sa aming, isa either sa depensa or sa prosecution magpatawag, magkakaroon naman ng chance na mag-interpellate po yung ating mga senator judges. So I think wala namang ganung kalaking difference yan. So sa atin, wala naman po tayong concern kung sakaling yun ang magiging decision ng impeachment court.
1: Oo, kumbaga mas concerning ito on the side of the prosecution kasi sila mismo nagsabi na no need na ipatawag ang mga ito.
2: Well, sa akin naman po, Ma'am Chacha, I don't want to say concerning just to be fair to the prosecution. Mm-hmm. I'm sure kahit nung isang araw natanong ako kung ano yung sa tingin ko yung reason kung bakit hindi napatawag. Well, may prerogative naman po ang bawat panig na magpatawag o hindi na ipatawag yung mga nilista naming mga witnesses sa aming pre-trial brief. So maaring yan ay talagang legal strategy lang. I don't want to speculate. But I don't really want to say na it would be concerning on their part also. That would be unfair. Sa atin naman, meron tayong kanya-kanyang mga strategiya. Ngayon, kung ipatawag naman ng impeachment court po yung mga testigo na yan, nasabi na rin naman po na mabibigyan tayo ng pagkakataon yata na mag-cross-examine. So tingnan na lang po natin kung ano talaga ang mangyayari kung sakali mang maipatawag sila.
1: Mm-mm. Attorney, tungkol po naman dito sa nabanggit din ng prosecution last time na okay, ayaw na namin dito sa 15 witnesses. Mas gusto na naming ipatawag si VP Sara Duterte mismo on the side of the defense. Sinabi po ni Attorney Sheila Season kung bakit para sa inyo hindi dapat ipatawag nga po itong si VP Sara. Pero kung sakali man po na dito tayo mauwi sa pagpapatawag kay VP Sara Duterte, nabanggit na po ba ng impeachment court kung kailan daw po ito inaasahan na mangyayari kung sakali man?
2: Wala pa po, Ma'am Chacha, kasi nung isang araw, although nabanggit na nais ng prosecution siyang ipatawag, wala pa naman po naging motion para sa pag-issue ng subpoena from the impeachment court. So, iintayin pa natin, that will be up to the prosecution kung kailan sila magsasagawa o magsasampa nung sinagawang yung sinatawag nating motion for issuance of subpoena at dun lang namang magiging issue yan. So sa atin, that's why during the press conference the other day, sabi ko nga dun sa isang nagtanong sa akin na hindi pa siguro right para pag-usapan natin yung ating mga position dyan dahil wala pa naman pong motion from the prosecution asking the impeachment court na mag-issue ng subpoena para mag-testify ang ating vice presidente.
1: Pero attorney, kamusta po si VP Sara nung kung sakali mang naiparating niyo po sa kanya na yun ang gustong mangyari ng prosecution? At personally siya po, anong gusto niya?
2: Well, sa atin po, I cannot speak for the Vice President, but sa atin naman, we have our position on the matter. Although, siyempre, I'm not at liberty to disclose that right now. But we have our position on the matter. I think meron naman kayong glimpse na dyan dun sa mga nabanggit ni Attorney Sheila. So, we will just have to file the necessary pleading or whatever that we need to do once maghumingi na po ang prosecution ng subpoena mula sa impeachment. Oh,
1: baka po kasi for others, ang iniisip nila, finally, kung sakali man pong papayag si VP Sara dun, at ang kanyang mga abogado, no, kung ano man ang maging advice dito nga sa gusto ng prosecution, yung bloodbath na noon pa sinasabi, baka sakaling ito na po yun, yung hinihingi niya.
2: Well, kasi yung bloodbath po, Ma'am Chacha, was taken out of context to begin with. I think the Vice President already explained na yung ibig sabihin niya ng bloodbath ay yung sarili niyang dugo, yung tatagas, no, dahil siya yung magiging subject nitong impeachment na to. It wasn't in that context na iniisip ng karamihan. But in any case, yung ang nangyari naman po dito sa impeachment, although you might say it's cop-out yung sagot ko, but yung naglalabas na naman po ng ebidensya yung nangyari between sa dalawang panig, whether it be prosecution or defense. Ngayon, kung magte-testify po ang ating Vice Presidente, doon pa po yun, no? Kung pag-usapan na lang natin kung na-issue yung subpoena, syempre bilang mga abogado niya, tayo po may mandato po tayo to protect her rights, no? And avail of all the legal remedies that are possible.
1: Oh, but how is she now? Kasi bukod po dun sa impeachment court, meron pang other courts na kailangan din puntahan ni VP Sara. Kamusta na po siya ngayon? Mas kalmado na po ba from the last time na nakita po natin sa video?
2: Alam niyo naman po si VP, actually, si sabi ko nga parati, parang mas stressed pa ako kaysa sa kanya, no? So, hindi ko naman po masasabi na mas kalmado or anything. I think she have her reasons kung bakit niya nabanggit yung mga bagay nung nasa RTCQC tayo. Ayoko na sanang pag-usapan yung detalye dahil I don't want to cross the lines with Attorney Paul Lim, na who is the one handling that case.
1: Yes po.
2: So sa atin naman po, pag nakakausap naman natin ang Vice Presidente, she's very much the same, no? Wala naman pong pagkakaiba. At she's always been sort of parang sabihin na natin, no, hindi ko nakikita na apektado siya kahit ano karaming batikos. I think kasi simula pa ng 2023, ika nga niya ay tuloy-tuloy na itong mga ganito. So sa kanya, tuloy-tuloy lang din yung trabaho niya sa OPP.
3: Opo. Si Attorney Panelo po, ano specific po ang kanyang ano, ang kanya pong turf? Saan siya?
2: Good morning, Manong Ted.
3: Morning.
2: Si Attorney Panelo po, siya po ang magtatayong spokesperson ng ating Vice Presidente. So kung may nais po kayong tanungin, no, ukol mismo sa Vice President, perhaps si Attorney Panelo po yung tamang tao. Ako naman po ay mananatili lamang na defense counsel and tagapagsalita ng defense team.
3: Oh, yun. Sige ho. Para klaro nga. So kapag pinag-usapan impeachment trial, kayo po iyon. Mainam po, Attorney Powa, no, na pumayag kayo sa interview kasi sa nagdaang mga araw and then kahapon po, itong balita na meron pong 15 mga bank accounts si VP Sara tsaka si Attorney Mans na nagmamatch doon sa AMLAC records, parang ang dating po, piyesta ang prosecution at sabi nga, matibay na itong kanila pong hawak at hindi lang ito bombshell, kundi atomic bomb ito, may ganung description. Kayo ho, sir, sa 1,800 na mga dokumento pa lang so far na naibigay na po nitong mga nasubpina ng mga bank documents, do you see anything worrisome?
2: So, sa atin naman po, sir, anticipated naman natin yung mga dokumento na yan. Obviously, yung defense team naman po, no? We did our due diligence also when we were preparing for this case, including this article. So, masasabi kong anticipated naman yung mga documents na yan. Although, syempre, titingnan pa natin, may mga darating pa yata, if I'm not mistaken. So, a marking started yesterday. Sa atin naman po, anticipated natin. So, handa naman po tayo para sa depensa. We just have to remember, siguro kailangan natin paalala sa ating mga kababayan na sa ngayon, it's only the presentation of evidence in chief ng prosecution yung nakikita. So, pagkatapos po nito, yung depensa naman na maglalabas ng aming mga ebidensya laban sa mga paratang. As to atomic bomb or anything, you know, sir, I really cannot say anything because syempre, very strict tayo dun sa sub-judice rule, no? Kaya rin maganda na meron na rin pong spokesperson ng ating Vice President. Nang sa ganun ay medyo na ibsan yung aming kumaka burden sa pagsagot dahil lalong-lalo na tayo bilang abogado ng ating Vice Presidente ay covered tayo ng sub-judicial rule ng impeachment court.
3: Oo. Pero meron bang ano? Meron ba mga nakababahalang dokumento na sa ngayon ay nakita nyo na dito sa mga ibinigay na ito? Maaari sabihin natin na nakababahala sa punto ng pag-inilabas ng prosecution, baka may mga tao na magkaroon agad-agad ng konklusyon.
2: Well, mahirap pong sagutin.

0: verità, però dahil nga po talaga sa sub-dibite,
1: yes, sir, yes, sir, we understand.
0: Yeah. It's not concerning. That will already go into the weight of the evidence.
1: Opo. Yung admission po ng mga dokumentong unang napag-usapan, the last hearing, kumusta po iyon? Doon sa...
0: Opo, Manong Ted, nagpre-prepare na po kami ng aming sagot doon sa request for admission. Iba po kasi ang request for admission sa stipulation of facts. No? So, ito pong request for admission, we are preparing our responsive pleading dito. It will be filed within the 15-day period given by the impeachment court.
1: Opo. Sige, so yung ho naman kasing sinasabing admission, technically, pagsasabi lang na yung dokumentong yon totoo, at pangalawa na yung dokumentong yon alam ng nasasakdal. Alam niya lang yung sinasabing content ng dokumento. Ganun ho ba yun?
0: Meron kasing mga repercussions po yung request for admission. Hindi lang po siya simpleng stipulation na okay, this document exists. So, pagdating po doon, kumbaga mas malalim para sa atin yung request for admission. And this does not only cover the Vice President, it also covers yung accounts and other documents related to other parties. No? For example, yung kanyang asawa at pati na rin po yung mga korporasyon. So, syempre po, pinag-aaralan po natin mabuti. But we are also prepared to file the necessary pleading dahil meron po tayong position ukol dito.
1: Okay, sige po. So hindi necessarily po na sa nangyari po ng amin na panood na pumayag kayo doon sa takdang panahon na sumasang-ayon na kayo, no? Doon sa gusto nila.
0: Tama po.
1: Okay, sige.
0: Tama po. Tama po.
1: Attorney, libu-libong dokumento ito. Ngayon, kumuha na ba kayo ng karagdagang tauhan, mga accountants, mga bank experts po sa usapin na ito? Kasi ano ito, mahirap ito, nakakapagod ito.
0: Opo, well, tayo naman po, since itong mga records na to ay matagal nang napag-uusapan. In fact, back in 2024, if I'm not mistaken, wala pang impeachment. Medyo may lumabas na ng mga issue na ganito. So, tayo naman po, nung mga panahon na yun, sinusuri na natin yung mga dapat suriin. So, but syempre po, no, tama kayo, talagang kailangan ng manpower. That's why nung isang araw, kung matatandaan nyo, humingi rin po ako sana ng extension na magkaroon ng, kumbaga, very brief suspension sa trial para mapag-aralan pa namin yung mga bagong dokumento na dumating. Pero hindi tayo napagbigyan, na naintindihan naman po natin yung impeachment court doon. So sa atin, meron naman po tayong manpower ngayon. Sa tingin ko naman po, wala tayong dapat ikabahala. Kakayanin naman po ng defense team despite the volume of document.
1: Pero is this taking, ito ho ba sa ngayon, sa inyo po personally, itong hirap ng inyo pong defense? sir?
0: Sir, siyempre I'll be candid. Siyempre medyo wala na tayong weekend. Wala na tayong masyadong oras para sa ibang bagay. So, but okay lang po yun, no? Trabaho naman po natin to. And tayo naman po, no? we're committed to seeing everything through. So tayo naman po, willing naman po tayo to just take on the burden and take on the responsibility of defending the Vice President. Ngayon, kung ano man ang maging resulta, siyempre po tayo po, respetuhin lang natin ating sistema at proseso.
1: Hindi ho natin pinangungunahan ang impeachment court, pero nagsabi na kahapon si SP Gatchalian na sana hopefully by December meron ng desisyon, may hatol na po dito. Tama ho ba 'yon? Tingin kakayanin po ba ninyo, kasi dito ho pa lamang prosecution side pa lamang, aabutin ho tayo dito ng latter part ng September pa yung oral arguments ninyo, and then October, November, December na. Kakayanin ho ba ng prosecution to rest your case by this December?
0: Hopefully po, dahil po bawat, I think both sides naman, including the senator judges, would want to finish everything as soon as possible. Ngayon, pagdating naman po sa depensa, kung nakita niyo naman po yung prosecution, may mga instances katulad nga nitong nangyari sa Article 1 na hindi na nila pinresenta yung mga witnesses na naka-line up sa kanila. Sa atin din naman po, depende naman po sa napresenta ng prosecution. Sa atin, we are also willing to adjust and maybe no longer present, no, other witnesses, lalo na kung hindi na kinakailangan. Dahil wala na naman pong point kung sa tingin natin napatunayan na natin or na-meet na natin or na-hit na natin yung mga targets natin. Siguro wala nang point para patagalin pa po ito. So, hopeful din po tayo.

0: Kasi kahit po ang ating kliyente, ang vicepresidente mismo, ay nagsabi na bilisan na natin, hindi ba? So, sa atin naman po, we're not here to delay anything. In fact, Manong Ted, nung humingi ako nung for the defense nung 2 weeks or 1 week man lang na palugit, eh sinabi ko nga na willing kami for that 1 or 2 weeks to eat into our time, no? To give up our number of trial dates. Mm-hmm.
1: Opo, attorney, hindi po malayo na sa course nitong artikulong ito, maliban sa mga bank officials na susumpina para mag-testify, meron pong mga ilang mga sinasabing kasosyo doon sa mga negosyo, etc., na baka ipatawag. And na amin pong nakikinikinita na ano ho ito, no? Talagang mahirap na sitwasyon at baka po mismo ang nasasakdal, palagay po namin, maano na rin, ano? Kumbaga, yung load sa kanya nitong impeachment trial na ito ay maging mabigat. Dito ho ba meron na pong kaisipan na para matapos na ito, magbitin na lang ang vice-presidente?
0: Wala po. Manong Ted, I think I can answer that directly. Hindi naman yan sub judice. No? Wala pong ganung pag-uusap or kaisipan man lang because the vice president has always been firm. Okay. Even with me, no, pag sa mga usapan namin na talagang she's not inclined to resign because obviously yung ang concern po niya ay yung mga taong bumoto sa kanya at she would like to see this through. So sa ngayon po, masasabi ko po talaga na wala pong ganyang usapin with all honesty and candor.
1: Opo, thank you. Yung pong threshold issue, may oral argument po dito, inaasahan po namin kayo pong haharap doon.
0: Well, sa atin to, pinag-uusapan to po namin sa totoo lang sa defense kung sino ang haharap. Obviously, I could be one of them pero or baka ibigay natin sa iba. Pero pinag-uusapan namin, ang ginagawa po namin ngayon is naghahanda lang kami dun sa arguments mismo namin. Kasi yung pagharap naman, that can be decided siguro in the next few days. Pero ang focus natin ngayon is ano ba yung argument. Siyempre, makikinig rin po tayo doon sa araw na binigay para sa mga amici curé, o yung mga friends of the court.
1: Opo.
0: Para po mapakinggan din natin yung panig nila.
1: Opo. Pero ako po ano, ano lang, no? Akin lang po naman ito. Ako ay nananalig na tatayuan nyo yung 16 votes na threshold. Definitely hindi kayo papayag, babaan yun.
0: Huwag muna natin i-prevent, Manong Ted, but I think you have an idea naman siguro kung ano ang panig ng defense.
1: Diba? Nasa depensa kayo, lang naman pumayag kayo, nababaan yung threshold, diba?
0: Pakinggan, well, sa amin, papakinggan din po namin talaga kung ano ang sabihin ng amici curé. Pero siguro, I think, Manong Ted, I think, ang hirap na magsalita para sa akin, but I'm pretty sure you have a good idea. Hindi siguro tayo sa magbulahan dito.
1: Oo naman, no? Ilalaban nyo hanggang sa huling hininga ito. Anyway, sige po. So, sir, ito hong, sabi nga, wala hong kayong weekend. Monday na po ang simula nitong artikulong ito.
2: Mm-hmm.
1: Opo, at yes, pero kaya nyo po ma-accomplish itong mga markings. So far ho ba wala kayong aberya sa markings?
0: Wala naman po akong napapabalitang any aberya sa akin po, no, nung team namin na nandun sa marking. So pwede naman po matapos ito. At kung hindi naman po, pwede naman po kasing mag-marking kahit na tumutuloy yung trial. Ang nangyari lang naman po, inuuna kung sino man yung mga dokumento na dapat maipresent. Kung nakita nyo naman po, even in the previous article, minsan nagmamarking tayo sa kalagitnaan ng trial. So, I don't think naman po there will be any further delay, especially since very tight yung schedule kahit po ng ating impeachment court dahil din po sa mga trabaho ng ating mga maputihing senador.
1: Okay, sige po. So, sir, wala pong schedule ang visa na mag-abroad so far?
0: So far, ako po, hindi ko po, wala po akong visibility on her schedule na mag-abroad or anything like that. Wala pa naman pong nababanggit din sa akin. I suppose, mababanggit naman po sa akin dahil minsan may mga dokumento kami kailangan mapirmahan niya. So wala naman pong nababanggit, but perhaps okay rin po to reconfirm with OBP or yung kanyang spokesperson ngayon si Attorney Panelo.
1: Okay, sige po. So Attorney Michael Po, salamat ha at napapakinggan po namin ang panig ng defense. Para ho din mabalansin natin ang diskusyon sa isyung ito.
0: Opo, maraming salamat po Manong Ted. Maraming salamat din po Ma'am Chacha. Paumanhin din po ulit, no? Last week, I think kailangan natin sabihin sa publiko that you were trying to reach out to me.
1: Opo.
0: Medyo I just didn't find it appropriate dahil ako po yung tumayong testigo last week.
1: Yes, sir.
0: So,
1: yes, sir.
0: Baka may masabi tayo that will add on to, parang ginamit ko yung platform to add on to my testimony. So, hindi na lang po ako muna nagpa-interview.
1: Opo. Lagi po namin nauunawaan po ang inyong sitwasyon na kinasadlakan. Mahirap po iyan. So, Godspeed, sir.
0: Thank you, sir. Thank you, Manong Ted. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po nito sa ating mga kababayan.
1: Thank you. Ang defense team spokesperson,
2: defense.
1: Attorney Michael Paula.
2: Ang malumanay at sarap kausap ni Attorney Michael, no? Kahit gano'ng kabigat yung pinagdadaanan ng kanyang kliyente at sila din mga abogado, talaga namang kalmado.
1: Pero yung aking katanungan sa kanya una, no? Yung, kumbaga, sorry po dahil tao lang at napapagod din. Ramdam naman sa boses niya, no? Yung pagod dito po sa kasong kanilang hinahawakan na ito. And yung katanungan din tungkol doon sa threshold issue. Di ba? Ayaw niya sagutin kasi nga yung tumutuloy ka doon sa subjudice rule, no? Pero more or less daw, alam mo na, of course, no? Defense, alam ka na mapumayag ka. Babaan yung threshold, right? Kahapon po na ipaliwanag natin extensively, ha, yung bilangan dito. At muli po, akin ay pagdidiinan, girl, na yung ating pong diskusyon kahapon ay hindi sa pinangungunahan natin ang desisyon ng bawat senator judge, kung hindi doon lamang sa kaisipan kung sakasakali na ang butuhan dito ay majority-minority. Pero meron po namang mga iba dyan, sa gawing na lang po sa impeachment trial, alam mo na kung ano ang boto, hindi ba? Hindi maitatanggi yun. Pero yung ating po pinag-usapan nga kahapon ay yung pong pagbibilang ng mga nasa majority, minority, at ang pinanggalingan nito kung paano po naging majority ang dating minority.
2: Mm.
1: So kahapon mga kapatid, so far po ang bilang, hindi ko again inuunahan, ha, kung ang pag-uusapan lang natin ay yung pong boto, kung magiging one vote lang ang majority at minority, walang abstention. So kahapon mga kapatid, lumalabas po na ang matitirang minority ay 8. Tama? Yan po kasi po, ngayon kasi ay 11 ang minority. Alright, minus 3 na hindi makakapag-participate.
2: Oo.
1: Right? Sino-sino sila?
2: Baka maging minus 4 pa.
1: Relax ka lang.
2: Oo nga.
1: Sino-sino sila?
2: Eh, si Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, si Senator Bato, at may isa pa, Senator Loren de Garter.
1: Jinggoy Estrada.
2: Jinggoy Estrada.
1: Estrada, Marcoleta, at De La Rosa.
2: Mm-mm. At Legarda.
1: Huwag mo munang bilangin yon, kasi
2: sige,
1: nga pwede naman siyang bumalik kahit bukas kung siya po ay okay na.
2: Bukas, no? Babalik na ako sa kanya.
1: So, 8. Okay. Tandaan natin, ang bilangan po dito, kung ang iyong pagbabasehan ay ang probisyon ng saligang batas at wala ka ng iba pang interpretasyon, yan po ang atin din pong next topic pa rin para ho tayo kumonsulta sa mga maalam sa batas, mga kapatid. Babalikan lang po natin yung one-liner na provision po ng atin pong section 6, ito pong artikulo tungkol po sa Legislative Department. Ito po ay number 6. Sa ilalim nito, no person shall be prince, Article 11, accountability of public officers, section 3, number 6. Yung dulo po niyan, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. 24 po ang miyembro ho nila, ang 2/3 niyan ay 16. In other words, 16 to convict, 9 to acquit. Okay? Sige, dyan tayo muna kasi magtatanong tayo sa isa po nating resource person kung ano ang kanyang pananaw sa interpretasyon doon sa usapin po ng all the members of the Senate. Kahapon kasi si Senator Frank Drilon, na isa rin pong bar-top notcher, naging DOJ Secretary, naging Senate President, naging Minority Leader din, mga kapatid, ay nagsasabi na dyan dapat daw po ang doktrina ay yung Avellino versus Cuenco. Kung saan po naman yan din po ang ginawa pong pananggalang noon po nagkaroon ng pagbabago sa majority sa usapin po ng quorum. Pero ang sabi po naman po nung iba, hindi, hindi yan ang prevailing jurisprudence dyan. Dapat daw po yung bayan versus Zamora. Ano ho naman yung bayan versus Zamora? Ito po mga kapatid po yung kaso kung saan po naman ang bagong Alyansa Makabayan ay naghain ng petition sa Supreme Court para questionin po naman mga kapatid yung pong pag-aaproba ng Senado sa isang tratado na ang tawag ay Visiting Forces Agreement. At doon sinasabi po ng Supreme Court na the fact po na nakakuha ng 16 votes ano po ang naturang tratado, yan po ay constitutional, mga kapatid. Alright, so kasi po under Article 7 naman, Executive Department Section 21, no treaty or international agreement shall be valid and effective unless concurred by at least 2/3 of all the members of the Senate.
2: All the members of the
1: Senate. Pero ito po ay treaty.
2: Yes.
1: Ito po naman impeachment.
2: Oo.
1: Pero bago po naman yan mga kapatid, may provision din po na nagsasabi that the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Okay mga kapatid, dyan po tayo muna. Tanungin natin ang isa sa mga kasama po sa humubog sa ating kasalukuyang saligang batas. Ano ang kanyang pananaw sa provision na ito? Ito ba ay all members as in 24 na nahalal na mga senador or all members na present?
2: Yan, all present members. Saan ba siya doon?
1: Okay, abangan po ang ating importante diskusyon dahil ikaw at ako sa isyong ito definitely may pakialam.
3: Meme, best news commentary program sa radyo. Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Dito na tayo sa totoo.
4: Tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
5: Nandito tayo, kaya tayo magsusulat ng problema, magkaalaman.
4: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
6: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
4: Kwentuhang maisaysay.
1: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
4: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
7: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
4: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng may kabuluhan.
8: Nasunog na yung kwapaw.
4: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
9: Panacea. Oh. Let's start with that.
10: Para mas maintindihan.
4: May lugar ka rito, kapatid.
11: It's a beautiful day!
4: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
12: B1079 Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
16: Pag naasya man ka, akin ka.
15: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Good morning po, Ted. Good morning po, DJ. Maraming salamat po sa invitation niyo.
1: Opo, as we very well, ngayon, attorney, Com.
19: Opo.
1: Ito po ngayong matinding diskusyon sa interpretasyon po ng no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Sa usapin po ng impeachment ni VP Sara, ano po ang inyong pananaw dito, sir?
19: Ted, ang aking pananaw sa katanungan ay dapat 2/3 of all those present. At ako po ay magpapaliwanag, Ted, kung bakit yan po ang naging position ko. Mayroon po mga kadahilanan legal, constitutional, at historical kung bakit two-thirds of all those present at hindi po of all members of the Senate. Number one po, bakit two-thirds of all those members present? Redefine the meaning of a court, an impeachment court. Ang court po ay binobo ng huwes, ng testigo, at ng mga abogado. Sa korte po, dapat po ay present po ang huwes, ang mga abogado, at ang mga witnesses. Ano po ang dahilan para po makita po ang akbang, ang mannerism, deportment, behavior ng mga testigo, kahit ang mga abogado. Tinuturuan ba nila ang kanilang mga testigo through leading or misleading or vague or kilometric questions? Kaya dapat po nandiyan po ang ating mga huwes para po manood at magmasid kung ano po ang nangyayari at pwede magtanong po sila. Pangalawa po, Ted, ang intensyon pa ng two-thirds of all those present is to have a very active and functioning court. Kasi ang sabi ng ating saligang batas, Ted, at DG, the Senate, shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. To try, ibig sabihin, pistahan, panoorin, at mag-decision po sila bago po sila po ay gumawa ng kalangkapasyahan. At pangalawa po, Ted, may dalawang decision po ang ating Korte Suprema, 1924 at 1927. Yung 1924 po ay People ay Fuentes versus Director of Prisons. Ang issue po rito ay yung pagbibigay ng sentensyang death penalty. This was affirmed in a 1927 decision entitled People versus Soriano. Ano po ang issue po dyan? That the sentence of death penalty shall be signed by all of the members of the court. Yung husgado po, Ted, ay nagpaliwanag kung anong ibig sabihin ng all of the members. Ang sabi po nila, ibig sabihin po ito ay those who actively participated in making the decision. Nagbasa, nanood, o nakibasid, nakialam sa paggawa ng desisyon. So, ibig sabihin po, Ted, all of the members of the Senate, ang ibig sabihin po, with these two rulings ng Korte Suprema, ay nandun po yung huwes at hindi po sila absent. Pangatlo po, Ted, kung bakit sinasabi kong two-thirds of the members present. Malinaw po sa saligang batas ng Estados Unidos na pinagmula ng two-thirds high bar o threshold. Two-thirds of all the members of the Senate sa ating Constitution, 35, 73, and 87. But in the U.S. Constitution, Ted, it is two-thirds of all those present because they want a functioning impeachment court. Dapat po hindi maantala ng pagpaliban, ng absence, ng isang huwes, mahistrado, sa pagsasagawa ng impeachment proceedings. So, tatlong kadahilan ito, Ted, legal, constitutional, historical. Tama lang po na two-thirds of all those present ang magbibigyan ng kapasyahan dito po sa impeachment proceedings.
1: Okay, well said. In this case po, nagbanggit nga po kayo, no, com ng dalawang jurisprudence.
19: Opo.
1: Doon po sa mga gumagamit sa kaso po ng Avelino versus Cuenco na
19: okay
1: jurisprudence. Is that applicable in this particular case?
19: Maganda po, Ted, at nailabas mo ang Avelino versus Cuenco ruling. Ano po ang sabi dyan? What constitutes a valid quorum to elect an acting Senate president? The constitutional majority shall be those who are present.
1: Mm-hmm.
19: So, ibig sabihin, to have a valid quorum, dapat nandun po kayo sa proseso.
1: Mm-hmm.
19: That should be applied also in the impeachment proceedings dahil Senado po ang involved, Ted, eh. And the two cases I have mentioned, Ted, Fuentes versus Director of Prisons, yung case po ng People versus Soriano, these were cited in the concurring opinion dyan po sa Avelino versus Cuenco by Justice Feria ng ating Korte Suprema.
1: Opo. Pero yung po namang sinasabi ni, with all due respect, not to contempt, not to, you know, not to be contemptuous sa ating presiding officer, si Jesus Escudero, ang kanya ho namang in-invoke dito ay yung kaso po ng Bayan versus Zamora na dapat daw ay 16, kumbaga. Oo, yung ating appreciation dito ng two-thirds of all the members of the Senate.
19: Okay. Yan po isang decision po ng Korte Suprema. I have to be honest eh, that has to be examined carefully. Mm-hmm. Ang decision na yan before I give my opinion.
1: Mm-hmm.
19: Pero po bilang kinatawan po ng Constitutional Commission of 1986
1: mm-hmm.
19: at halaw po sa modelong konstitusyon ng 1787 Constitution at ang kadahilanan
1: okay.
19: kung bakit all members present, para sa akin po, it should be two-thirds of all those present, not okay. all the members of the Senate.
1: Okay, sige. Commissioner, ngayon po kasi may mga ibang senador na nagsasabi, dapat ang Supreme Court magdesisyon dito. Dapat paubayan natin sa kanila. Kailan ho ba magiging justiciable ito? Kailan ho ba pwede na itong idulog sa Supreme Court para ang Supreme Court ang magdesisyon sa isyong pinag-uusapan natin?
19: Premature pa ho na ito po ay ilahad sa Korte Suprema dahil tama po kayo, walang justiciable issue, wala pang conflict of opinions, of interest, of rights and duties. Lalabas lang po yan pag nag-decision po ang impeachment court. At ang isang partido po ay iakyat ang isyong yan sa Korte Suprema. Hindi po pwede magbigay ng advisory opinion ang Korte Suprema. Bawal po yan.
1: Mm-hmm.
19: Yan po ay ginagawa ni George Washington noong kapanahonan niya. But the Chief Justice stopped the President from asking advisory opinions.
1: Mm-hmm.
19: Dapat may kaso po aktwal na dapat ihain po sa Korte Suprema.
1: So it is appropriate lang po na ngayon pa lang ang ating impeachment court ay magdesisyon na sa threshold na ito para ho kapag sila naglabas na po ng desisyon, pwede na po itong idulog sa Supreme Court.
19: Sa tingin ko po, Ted, medyo hinug na po. Matagal na pinag-uusapan po ito sa programa mo, sa maraming istasyon. Sa tingin ko po, pwede na mag-desisyon ng ating impeachment court, ang ating Senate President, para maihain na po ito sa ating Korte Suprema at hindi po maantala ang pagdidesisyon kasi malapit na po ang halalan. So the more that this case is resolved quickly, the better for the country.
1: Okay. So pwede ho pala, Commissioner, na sa darating na mga linggo, may oral arguments po, may desisyon na gagawin dito ang impeachment court. And then habang nagpapatuloy yung trial, may kumi-question na sa Supreme Court sa threshold issue na ito para pag natapos yung trial, settled na yung issue.
19: Then, pwede rin po yan. Maganda pong paraan yan na sa ngayon po lang i-raise ng issue yan. Pero sa akin pong appreciation, baka i-raise po ang issue yan pag nagbotohan na. Saka lang po iakyat ang issue yan. I'm sure may mga mag-o-object na at this early stage i-raise na po yan.
1: Mm-hmm.
19: So, ang tingin ko po, yan po i-raise after the votation has been made, mm-hmm. a ruling has been made by the impeachment court.
1: I mean, after the verdict ay inilabas
19: after the
1: na.
19: After the verdict po, okay. Ted.
1: Opo. So, hilaw pa kung magdesisyon ang impeachment court na ito na yung aming threshold na bago ngayon habang nag-hearing at hindi pa lumalabas yung verdict. Ganun po yon.
19: Tama po kayo, Ted. Okay. May kahilawan pa at hindi pa hinog ang issue ngayon.
1: Okay. Opo. Ngayon, ito na lang po. Sagarin ko na ito. Commissioner,
19: opo.
1: Yung pong gustong mangyari nila Ginoong Marcoleta, sila po ay sumulat daw ulit no, para sila ay payagan na makaboto sa proceedings dyan in the Senate while incarcerated. Dalawa sila ngayon, no? Isang Estrada at isang Marcoleta. Ano pong take po ninyo doon?
19: Ang take ko po dyan, Ed, kung sila po ay hindi po nakasali po sa proseso, sa pagmasid, pag-obserba ng mga kilos ng mga testigo, at hindi po sila nag-clarify ng mga questions, sa tingin ko po, by the very nature of a trial, impeachment trial, although not a criminal trial, hindi ho pwede. As a matter of fact po, sa Estados Unidos, yung dating Zoom or online, ay hindi hininto na po eh. Dapat po face-to-face. Because that's the very nature of an impeachment court. Ang nakalagay po, the Senate shall be the sole shall surely try and decide all cases of impeachment. When you say try, dapat nandyan po ang huwes at hindi po absent.
1: Yung pong katwiran na hindi, binibigyan naman kami ng minutes, no? Binibigyan naman kami ng order of business lagi, no? Yung mga binabanggit na kung ano yung mga nagaganap, pati transcript ng proceedings, pwede ba maging katwiran yon, Commissioner?
19: Ted, iba po yung presensya po ng isang huwes. Yan po ay nangyayari po sa mga abogado, nagbabasa ng transcript, nagbabasa ng mga order of business, constancia from the court, ibang-iba po. In a case that is so crucial and so important as impeachment proceedings, dapat po ang huwes ay nandyan po sa loob ng Senado.
1: Okay. Isa pa pong sagad na tanong na po ito. Komisyon na po, ha? Opo.
19: Opo.
1: Kapag, ito lang po, no? Kapag ho ba nag-resign ang nasasakdal, dapat bang huminto yung trial? Kasi wala namang provision po specific sa ating saligang batas.
19: Okay. Ang nakalagay po sa ating saligang batas, in case of conviction po, Ted, ano? So, removal and perpetual disqualification to hold public office. So, nag-resign ka, pero may kaakibat na perpetual disqualification from holding public office. So, anong ibig sabihin po yan? Pag nag-resign ka, eh dapat po kaakibat po yung perpetual disqualification to hold public office dahil po mababaliwala po ang decision ang ating constitution if one simply resigns. Tumakbo na po ang proseso. So, ang resignation para sa akin po ay hindi na pa advisable at dapat hindi i-consider ng ating impeachment court.
1: Ah, so kapag nag-resign ang inyong pong pananaw, eh kapag nag-resign ka, yung kaakibat na penalty doon, eh kakaharapin mo.
19: Kasi po nakalagay po ang in case of conviction, removal and perpetual disqualification to hold public office. Ngayon kung nag-resign ka, mukhang mababaliwala Ted yung perpetual disqualification to hold public office kasi pwede ka pang tumakbo po eh.
1: Oo nga. Mm-mm.
19: So, ano mangyari po sa provision na 'yan? So, para sa akin po sa stage na ito, sa antas ng paglilitis, to resign, I think, is not a good move and that's good for the impeachment court because that would nullify po yung perpetual disqualification to hold public office.
1: Well, kasi nga ang sabi ng iba, to be free, no, from that particular provision and disqualification, might as well resign para ka makatakbo pa ang inyong pong pananaw. Hindi ka na rin makakatakbo kasi nag-resign ka, parang tinanggap mo, inaamin mo yung akusasyon laban. Ganun po ba yun?
19: Mukhang yan po ang aking pananaw dyan, Ted.
1: Opo.
19: Para po hindi po mabaliwala po ang perpetual disqualification at maturuan po ang ating mga public officials about accountability to hold public office. Do not simply choose resignation, but harapin. At if you resign, kakibat po yung perpetual disqualification to hold public office.
1: Kahit na mag-resign, the impeachment court can continue with the trial, parang nag-waive ka na ng right to be heard doon sa trial, no?
19: Yan po isang interpretation, Ed. Ted, at ako po ay sumasang-ayon dyan. If you resign, the court can continue with its proceedings.
1: Okay. So, kapag po in case lang, no, either mag-resign o kaya po naman mag-convict ang isang nasasakdal na impeachable official, in this case po ang Vice Presidente, sino po ang papalit as Vice President?
19: Yan po ay nangyari po sa atin nung si President Estrada nag-resign, the Vice President became the President, si GMA. When she became the President, it could be a Senator. Si Chofisto Gincona ang naging Vice President. Kung siya po ay ma-endorso po ng Senado at ng House, siya po ang pwede maging Vice Presidente. So a Senator can be a Vice President or pwede siya pong isang member of the House, pwede pong maging Vice Presidente.
1: So hindi lang po Senador maaring ang maging Vice President, any member of Congress.
19: Any member of Congress, though the practice has been the Vice President. So any member. But sa tingin ko po, pwede pong senador, pwede pong congressman.
1: Okay. Paano po kung walang may gusto for whatever reason biglang, senador halimbawa, walang may gusto na maging vice president sa remaining less than, well, 2 years na lang ng incumbency and some other issues.
19: Ted, wala pa sa ating kasaysayan na nagtanggi na isang mataas na posisyon. Lahat po ay nag-aambisyon na manungkulan sa ating bansa bilang vice presidente. I think that is a very remote possibility. If offered that position, I'm sure may isa pong senador na tatanggap ng posisyon na yan.
1: Opo. Sige po.
19: Because short of becoming a president, he's a breath away, a heartbeat away from the presidency. Kung may mangyari sa presidente, ang vice presidente yan ang magiging presidente.
1: Opo. But in this, anong kaada ho kasi, in this scenario and circumstances, iba ho daw yung political implications ang sinasabi nila. Well, anyway, that's another discussion.
19: Opo.
1: Kung meron lang pong pahabol na tanong si Chacha.
19: Sige po, sige po, sige po.
2: Yes po.
19: Sige, opo.
2: Oo. Attorney, yung binabanggit nyo nga kanina, kasi ang interpretation nyo, all present members of the Senate. Same po ba ang magiging interpretation ng ating Constitution dun sa apat na senador? Kasi iba-iba sila ng kaso. Yung dalawa nakakulong, yung isa naka-extended medical leave, yung isa po hindi mahagilap kasi nagtatago sa ICC. So same interpretation po ito kahit iba-iba yung kaso nila.
19: Opo, kasi po dito po sa decision na sinasabi ko, yung kaso po ng Fuentes versus Director of Prisons, yung People versus Soriano, kahit Avelino versus Cuenco, yung hindi po masiserve ng coercive powers of the state, yung nasa kulungan, nagtatago. At kahit yung nasa labas ng bansa, yan po ay hindi binilang po doon po sa kaso ni Avelino versus Cuenco. So sila po ay hindi bibilangin sa 2/3 of all the members present.
2: And last na lang po on my side. Attorney, ano po ang possible dangerous precedent kung meron man, kung babaguhin yung voting threshold dito sa impeachment case ni VP Sara?
19: Meaning from 2/3 of all the members?
2: Yes po. Kung hindi na 16, halimbawa, kasi originally sinabi ni presiding chair Chief Escudero na diba, nung una 16, pero ngayon kung pag-uusapan po talaga nila na pababain ito, may dangerous precedent po ba ito sa mga susunod na impeachment trials?
19: Wala naman po. Kasi kung all those present ang susundin natin, the members will be active, they will be participating. They will not prejudice, stall any impeachment proceeding. Yan po ang intention po ng US Constitution, why 2/3 of all those present, para hindi maantala, maabala ang pagbibista, ang pagdedesisyon, dapat 2/3 of all those present. I don't think it will set a dangerous precedent for future impeachment cases.
1: Tsaka nga po yung senaryo nga na paano kung lima ang nakulong, may dalawang may karamdaman, no? Hindi umabot nga yung basta meron lamang majority, di ba? Meron lamang silang 13, no? Opo, yun po yun. Sige. So, Com, muli po, salamat for sharing your wisdom ngayon po umagang ito. So, uulitin po.
19: Ay, maraming salamat Ted at DG and God bless po sa programa niyo.
1: Salamat na marami. Mga kapatid, si former 1987 Constitutional Commission Commissioner Rene Sarmiento. Thank you.
2: Husay! Hindi ba?
1: Doon sa mga rason na binabanggit niya. Well, anyway, doon sa paano kapag walang pumayag na maging vice presidente. Sabi niya, hindi.
2: Same thoughts kami. Partner.
1: Alam niyo,
2: meron yan kasi lahat daw nag-aambisyon. Yung word na ginamit niya.
1: Alam niyo, nung panahon po ni Ginoong Gingona, alright, that time, nung panahon ni Pangulong Gloria Arroyo, although si Gingona eventually bumangga din kay Gloria.
8: Very good.
1: Yes. Isa siya sa mga nagsabi din po na resign ka na, ha? Kasi may andami nga pong issue kasi sa panahon ng panunungkulan po ni Gloria Arroyo. Iba ang senaryo noong mga panahong yon. And then, mga kapatid, that time po, mahaba-haba po yung term of office din, no? Nung panahon na iyon. Hindi po, kasi ngayon, practically, kapag binilang mo na yan, assuming lang ha, ito po, again, ito po ay discussion lamang.
2: Academic discussion, okay. Oo.
1: Ano lang ho ito, mga, alam mo na, mga
10: baka naman,
1: mga senaryo,
2: mga baka mga kung sakali
1: December. pag December, oh, December.
2: Oo, oh, Pasko. Bukod sa Pasko, ano pa?
1: Hanggang kailan ba ang term ng kasalukuyang Pangulo at Vice Presidente? June 30 ng 2028.
2: Oo, oh, two years from now.
1: So, sabihin mo na na magsimula ka, halimbawa lang, ng Enero ng 2027.
2: Oo. Oh, oh.
1: So, practically, 1 year and 6 months.
2: Oo. Oh, oh.
1: Right?
2: Mm.
1: Sige, kung ikaw eh senador, ang term mo ay 6 years. Kung kaka-elect mo pa lang, papayag ka na all of a sudden, manunungkulang ka na lamang ng 1 year and 6 months.
2: Mm.
1: Gayong ang tapos ng term mo ay 2031 at naghirap ka sa halalan.
2: Kung kapapanalo lang.
1: Kaya nga.
2: Oo.
1: Tama? Is it practical? Is it logical?
2: Oo.
1: Eh, well, kasi kung, you will have to resign.
2: Correct. Kung ako mapapanalo ko lang, baka hindi.
1: Tapos kung sabihin na, hindi, sandali lang, iba yan eh.
2: Oo.
1: Vice President ito.
2: Oo, mas malapit yan.
1: Hindi, legacy ito.
2: Oo.
1: Hindi naman sa mas malapit. Para mong pinapanalangin na mamatay yung Presidente.
2: Hindi.
1: Alam mo yun. Para iniisip mo.
2: Hindi.
1: Nung inapoint ka na Vice.
2: Hindi naman.
1: Sana ano. Hindi ba? Hindi naman siya yung tama.
2: Hindi ko sinasabing mas malapit na maging Pangulo. Ang sinasabi ko, mas malapit siya sa Pangulo. Magiging close sila kasi VP siya eh.
1: Di tayo sure dyan.
2: Oo. Kasi handpicked eh. Ang pipili, di ba si PBBM?
1: Oh,
2: o di isipin mo, kunwari ako si BBM.
1: Paano mo tatanggapin, di ba?
2: Na?
1: Kung ikaw eh kakahalal pa lamang.
2: Oo. Oh, oh.
1: Di ba na yung iyong remaining na, 6 years yan ha, yung remaining mo na mahigit, na 4 na taon pa mahigit, ay puputulin mo
2: ikaw,
1: sa less than sa 1 year and 6 months.
2: Ikaw ah. Parang alam mo kung sino ihahandpick ha.
1: Hindi, that's one ha. One point.
2: Oo, yun yung one
1: and
2: point.
1: And then hindi mo masasabi na, sorry po ah, na ito po ay maaari mong ituring sa iyong career na legacy.
2: Mm.
1: Hindi legacy yan.
2: Mm-mm.
1: Ang tawag dyan, masasama ka sa conspiracy.
2: Conspiracy?
1: Na napananaw ng iba. Eh kasama ka doon sa mga nagpatalsik sa nakaupong Vice Presidente.
2: Mm-mm.
1: So kumbaga mamamarkahan ka, nakasama ka doon sa talagang kampo na na nagtulong-tulong para matanggal ang nakaupong Vice Presidente kahit na sabihin natin na may ebidensya para tanggalin siya. Ano
2: Taksin
1: ang implikasyon niyan? So mamamarkahan ka nitong mga DDS.
8: No joke.
1: Nakasama ka.
2: Eh, ngayon pa lang naman, markado na rin yung iba sa DDS eh.
1: Hindi nga eh.
2: Mas mamamarkahan
1: so,
2: pa.
1: Tama. Kung ikaw ay meron pang ambisyon in the future.
2: Oh. Delegates?
1: Hindi maitatanggi na may impluensya.
2: Oo naman.
1: Oo. Ang grupo ng mga Duterte sa boto sa Mindanao at Kabisayaan. That's one issue.
2: Oo.
1: One issue. Tama? Okay. Ngayon. Kung ikaw naman mga kapatid, re-electionista.
2: Mm.
1: Kasi mag-resign ka, 'di ba?
2: Mm.
1: Papayag ka ba?
2: Mm-mm.
1: Na sa pagtakbo mo sa 2028, ang bagahing karga-karga mo ay inapoint ka as Vice President ni Marcos. At mag-iikot ka sa Mindanao at Kabisayaan.
2: Oo.
1: Ha? Ang dating Vice Presidente, ang ating kasalukuyang Vice Presidente, ang pumalit kay Sara Duterte, si Zarina Balba Guevara, palapakan po natin.
8: Taksin.
2: Sorry ah. Kung ako ay senador, mahaba okay, pa yung term ko o maiksi patapos na. I'm here to serve the people.
1: Wow! Palakpakan natin mga kapatid.
2: Wala akong pake sa kung ako man ay hindi iboboto ng mga DDS.
1: Okay.
2: Dahil ako ay nandito para pagsilbihan ng bayan. Pag ako ay pinili ng Pangulong Marcos Jr.,
1: okay,
2: go ako dyan. Wow. Bahala na si Batman kung tatakbo ako, kung manalo o hindi nila ako iboto.
1: Wow.
10: Nasaan si Ted Quailo?
2: Dahil ang aking mga nagawa para sa bayan will speak for itself.
1: Yeah, palakpakan natin ito.
2: Parap!
1: Okay,
2: may ganun bang senador?
1: Ha?
2: May ganun ba?
1: Marami.
2: Hindi kasi ako.
1: Marami plastic.
2: Yun ang tanong. Yun
1: ito
2: ang next nun.
1: Ito pa. Kung ikaw naman eh diba, re-electionist.
2: Kasi so you have to resign. Eh.
1: To accept the position, you will resign.
2: Yes.
1: All right. So, kung ikaw ay magre-resign at tatakbo sa re-election, is it wise to accept the position at ikay tatakbo sa re-election? Think about it. Pangatlo, kung ikaw ay last-termer, dapat dyan sa last-termer. Yung last-termer na kasi ang term nila matatapos, mga kapatid, sa June 30 ng 2028. So last remaining, starting po ito ng Enero ha, 1 year and 6 months. So kung last-termer ka, mag-resign ka. And then, vice president ka. Kasama ka nitong tropa ni Marcos, no? Tropa ho ng administrasyon. Tama? Okay. Pero tanong, yun nga, kung last-termer ka, ang isipin mo, lilipas pa 3 years, makakalimutan nila. Pero meron bang papayag na sa 4 na last-termer ngayon na maging vice president? Kasi ang ideal ngayon na pipiliin dapat ni Pangulong Marcos ay yung 4 na last-termer. Sino sila? Miguel Zubiri, Joel Villanueva, Risa Ontiveros. Sino pa yung isa?
2: Sino?
1: May isa pang last-termer.
2: Sino pang isang last-termer?
1: Nasa dulong dila ako eh.
2: Sino? Bato?
1: Sino pa?
2: Before? Si Bato? Si Bato last-termer ba?
1: Pakailik lang.
2: Ah? O eh? Sino?
1: May isa pa.
2: Last-termer?
1: Anyway.
2: Oo, sige. Oh. Pero ikaw naman, sabi naman kanina ni Attorney Rene, pwede rin pumili sa Congress eh.
1: Oo na. Doon marami.
2: Oo. Doon maraming pwede pagpilian na pwedeng wag na sa senador. Makaka-apekto pa sa 2020 elections.
1: At saka yung kasi parokyal yun eh.
2: Oo,
1: district yun eh.
2: Yun na nga. Baka mas madaling ipanalo doon. Baka doon na siya pipili.
1: Hindi ito, hindi ang iyong constituency, hindi national eh.
2: No, yun
1: so, nga. So, po yung taga Batanes na hindi naman binobote yun, ang taga Mindanao.
2: Yun na nga. Oh. Kung ako, ang Pangulong Marcos Jr., yun na lang. Sa Congress na lang ako pipili.
1: Ang ideal dito, yung last termer.
2: Yeah.
1: Papayag ba si Miguel Zubiri?
2: Aha. Pwede natin itanong.
1: Okay. Senator Migs, sa may ato diha ba? Musugot mo? Papayag ka ba? Oh. Of course, si for your future plans.
2: Si Senator Joel. Papayag ba si Senator Joel?
1: Hanggang dyan lang muna tayo ha.
2: O sige.
1: Ito po mga kapatid ay napag-uusapan lang.
2: Kayo naman, para pinag-uusapan nyo na yung eleksyon eh. Paano kung walang eleksyon sa 2028? Kagaya ng BSKE.
1: Hindi, ganito. Baka sabihin naman nyo, kayo naman, pinangungunahan nyo para bang...
2: Parang gusto nyo mag-resign na, ten filo na.
1: Hello, kung ma-acquit, lagot kayo.
8: No joke. I truly want to try out because I want a bloodbath talaga.
1: Pwede pag-usapan.
2: May bolang kristal ka ba?
1: Pwede natin pag-usapan.
2: Well, kung ma-convict,
1: okay. Anyway,
2: happy sila.
1: Sige. Hayaan nyo po, bukas makalawa, pag-uusapan natin itong mga isyong ito. Para lang humagkaroon kayo ng mga ideya, di ba? Sa mga nangyayaring mga political na mga usapin po sa ating bayan. After all, ito naman ang top story lagi eh. Political. Ito lang, doon, bago po ang ating, isa pang importanteng issue ang ating pong magandang mga balita. Pag binilang mo mga kapatid, ang kasalukuyan pong majority, 13. Tama? 13 yan.
2: Mm-hmm.
1: Clear majority yan, 13. 13. So kung 16, kulang po ng 3. Tama?
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kulang ng 3
2: kasi
1: kung
2: 16. Kasi nga 16.
1: So dapat ibaba. Sorry.
2: Hindi, pero okay. Kasi...
1: Kung ang sinasabi po eh those present, ilan ba lang ngayon ang sinasabing 20. Present?
2: 20 lang.
1: 20 lang.
2: Oo, kasi 4 ang wala. Okay, so kung susunod tayo okay, sa sinasabi ng mga framers ng Constitution.
1: Kaya nga, so kung...
2: 14.
1: Okay, so kung 20, ano ang 2/3 ng 20?
2: 14. 14 lang, guys.
1: Sige, so kung 13.
2: Minus 2.
1: So kung 13, assuming lang ha, na solid itong vote ng...
2: Majority.
1: Majority, minority. So kuna ng isa.
2: Sino yung isa?
1: Ha?
2: Sino yung isa? Who is the one? Dito talaga masarap yung tanong, who is the one? Sino ang muling tatawid? At sa kanya ba ang pagtawid? Masagasaan kaya ito o hindi? Abangan!
1: Sa kanyang pagtawid, siya kaya ay makatanggap ng premyo.
3: Ted Filon at DJ Chacha, 46 Catholic Mass Media Awards, Best News Commentary Program on Radio, and Best News Magazine Program for Television. Dito tayo
10: na,
3: sa totoo.
10: Ang nangunguna.
20: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Cebuana na Luwalier. Araw-araw, goods ka.
1: True FM.
2: Ah, si Sherwin Gatchalian, yung last termer. Nawala nga.
3: So, ilan yung last termer? Ilan?
2: Si Subiri, ay eligible ba? Hindi, last termer siya. Last term ito kasi, di ba tumakbo siya? Itong last election, hindi siya kasama sa mga... Anyway, check nyo lang. Anyway, basta ang bilang ko apat, no? Yung last termer. Okay.
3: Gusto ko yung tayo na mo problema kung sakali mag-resign. Ha? Pero sabi naman po ni Attorney Michael Poa, wala. Never. Hindi never. Pinag-uusapan kung magre-resign ba si VP.
2: Wala sa dugo.
3: Wala ito. Sa bokabularyo daw ni VP. Kumbaga, bloodbath, palaban hanggang sa dulo. Walang resignation. At maayos na daw si VP ngayon at siya'y kalmado na. Yan ang sabi ni Attorney Poa.
4: Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan.
3: Diba nga? Saka yung hagdan, huwag nyo kalimutan. Meron ka ba dyan ng hagdan?
2: Ano yung hagdan?
3: Ay, di mo na pa yung sabi, di ba? Ano, baka daw maano siya sa hagdan.
2: Anyway, ito mga kapatid, yung hagdanan natin para po sa ating pagtukoy sa mga leader po ng basic na ating pong governance, itong mga barabarangay, ay mukhang wala, mababali, mapuputol dahil ang direksyon yata talaga ay to suspend na naman ang barangay at SK elections. Tanungin nga natin si Attorney Makalintal, ang isa po sa ating iginagalang at hinahangaan po na lagi pong ipinaglalaban ang karapatan ng mga seniors at ng mga botante. Kausapin natin sa isyong ito. Attorney Romimac, maganda umaga po.
5: Ay, maganda umaga sa iyo, Ted, at DJ Chacha, sa iyong mga tagapanood, tagapakinig.
2: Opo, good morning. Attorney, mukhang doon pupunta kasi second reading na po ito in the Senate. Kung wala itong kung wala itong basbas ng leadership, hindi ito lulusot, ha? Sa atin lang pagtansya. Ngayon pa lang po, ano nang binabalak nyo?
5: Well, pinag-aaralan natin mabuti ito at saka isa pa, Ted, nakahanda na naman tayo sa ating petition. Ang kulang na lamang sa aking petition ay Republic Act number. Yun lang naman Kasi gumawa na ako ng hypothetical na Republic Act na ganyan, postpone in the election para yung aking petition ay nagawa ko na. So, sa pag lumabas sa iyong batas na pinirmahan ng Pangulong Marcos, kung hindi pipirmahan niya, all I have to do is tanggalin ko lang yung pangalan na yung ng Republic Act at ipapasok ko yung talagang Republic Act number. So, yung ating mga kababayan na umaasa nito, huwag ko ba kayo mag-alala. At yan yung paglalaban talaga natin. Kahit ito, nag-iisa lamang tayo na nakikipaglaban dyan dito ng harap-harapan, ay ginagawa po natin ang paraan para ang ating karapatan ay hindi mawala.
3: Mukha naman di kayo nag-iisa kasi si Tito Sen against dito Senator
2: Pielino.
3: Tito Soto, ayaw niya.
5: Ako kasi limang senador sila na against dyan. Sana naman yung mga senador natin nakikinig sila ngayon. Marinig naman nila. Tsaka medyo itong si Senator Gatchalian hindi ko man lang marinig tungkol doon sa sulat na ginawa ko, na sabi ko sa kanya, pwede bang pagbigyan naman ninyo kung marinig ako dyan sa Senado na kung maaari sana doon sa plenary o kaya sa committee hearing ng election committee ninyo, ay marinig ang aking panig sa ngalan ng mga kababayan natin na opposed dito sa postponement ng halalan. Hindi naman inaaksyonan, walang aksyon hanggang ngayon.
2: Hindi, ipinasa on second reading na hindi kayo, kasi yung first reading, ito lang po sana nga yung pagkakataon. Kasi yung second reading, pa committee report na yan
3: Tsaka sa House, pasado na sa third. Sa House, hindi po ba?
5: Sabi ko, whatever, kung anong mang reading na yan, kung anong man ang nasa rules, I requested for suspension of the rules. Pero naman ganyan they can suspend the rules in the highest of interest of justice. Tapos sa tingin naman nila, ay po pwede naman kaming magsalita doon. Kahit na anong number of reading yan, po pwede pa yan. Sapagkat may mga suspension of the rules ng mga, ng sa anumang session dyan na po pwede tayo magsalita. Okay. Kaya lamang, hindi naman tayo pinakihinggan. Ang pinakihinggan lang nila si Senator Chis Escudero na sa akin pala kayo due respect masyadong politika yung reason kung bakit niya pinag-postpone ng halalan. May mga sinasabi siyang mga kailangan daw ang training ng mga barangay officials, ng mga barangay employees. Hindi ko maintindihan kung anong training ang kailangan nila. Nabigyan na sila ng 3 years, in-extend ng 4 years. Yung bang 4 years na yun, wala pa silang training. Hindi pa nila nalalaman. Tsaka yung training ng mga employees, ng mga barangay, yan eh, every 6 months lang. Kasi yung mga barangay employees na yan, job orders lang sila. Kaya huwag niya sinasabi na kailangan ng training ng mga barangay officials na yan.
2: Opo, sige. So, mabilis lang. On what grounds again, sir, ang inyong pong magiging, ang inyong prayer para po dito sa pag-contra nito pong postponement?
5: Well, unang-una, yan ay a direct violation ng mga requirements ng ating Supreme Court sa mga postponement ng halalan. Niliwanag na ng Korte Suprema doon sa Makalintal versus Comelec noong 2023 na ang lahat ng mga election postponement dapat mayroong mabigat na kadahilanan. Kailangan mayroong government interest involved, kung ano ang talaga may urgency to postpone the said election. Dito wala kang makita ang anumang sasabihin mong mabigat na kadahilanan. Ang sinasabi nila, kailangan daw kasi yung sa Middle East, may mga problema tayo sa mga oil prices. Ano naman kinalaman noon sa ating halalan? Eh kung problema talaga yung Middle East crisis niya, tsaka mga oil prices na lumalabas ngayon, eh bakit tayo mayroong barn election, di ba? Eh ngayon nga nararamdaman natin kung sakali yung mga epekto ng mga Middle East crisis na yan, eh bakit tayo nagkakaroon ng barn election? Pangalawa, kung talagang may urgency, wala akong makita nga ganyang kabigat na dahilan para i-postpone yan. Hindi katulad noong 2022 nga, 2022 national and local elections, may COVID pandemic noon all over the world. Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong daigdig may COVID. Pero naghalal tayo ng bagong pangulo. Naghalal tayo ng mga bagong senador, mga congressman, mga local government officials. So bakit, hindi tayo nasuspend ng eleksyon. So dito, bakit para lang... kung ano lang ang dahilan ang ginagawa nila, eh, mabaliwalain nila yung halos 9 billion, Teden, Chacha, 9 billion na nagastos ng COMELEC. Pagkatapos ngayon, 2 months before the election, sabi mo, oh, you postpone natin. Ay, ano po mangyayari sa 9 billion? Ay, hindi, nasanay na kaming i-anod yan sa baha. Yung mga ganyang halaga ng public funds natin, hindi na mahalaga sa amin yan. Parang ganoon ang pinalalabas nila. Kaya, then, ano pang kadahilan? Yung karapatan natin pumili ng ating sariling mga leaders. Yung karapatan natin yan, kapag ang kontrata natin sa mga barangay officials na yan, dahil sa mga postponement, ay tingnan natin hanggang 2026 lamang hanggang ngayon. Opo. Ngayon, yung kontrata niyan, binabago nitong mga mambabatas natin ngayon. Na ngayon, ay bibigyan sila hanggang 2028 ang kanilang term of office nang wala man lang mandate sa taong bayan. Hindi ka pwede nga mag-rule without the mandate of the people. Okay. Tsaka, higit sa lahat, 3 terms ang bibigyan nila at 5 years per term. Ibig sabihin, 15 years na ganyan yung mga barangay officials sa atin kung mangyayaring papayagan yan. And what is our assurance then na pagdating ng 2028, sasabihin nila, ay tika, kulang yung 5 years, gawin natin 6 years. So ipopostpone na naman nila yung 2028 para sabihin nila to comply with the 6-year period.
2: Hindi lang tapos yun.
5: Pwede talaga ngayon, wala nang hangganan.
2: Pwede sabihin nila, tapos
5: na extension yan.
2: Pwede sabihin sa 2028, katatapos lang ng halalan, nagkahati-hati ang bayan, election na naman.
5: Yan.
2: Okay.
5: Yan attorney. Yung sinasabi nila ngayon, para ito huwag magkahati-hati.
2: Sige po.
5: Magkakahati-hati ng bayan,
2: Sige po. Good luck, attorney, pero po ang akin nakikita dito ang kalaban ninyo oras. Kasi pag ito, yes.
5: Hindi naniniwala naman ako na ang ating Korte Suprema ay a-actionan kaagad ito, Sipin mo, ay yung

0: ng tayo ay parang sinasabi nga ni Senator Tulpo, hindi ba parang pinalalabas na tayo ay nagtatanga-tangahan? Hindi ba? Parang ganun eh. Tara naman yung mga taong bayan, ipadaman natin sa mga ito, na taong bayan ay hindi nagtatanga-tangahan.
1: Sige po.
0: At hindi tayo mga tanga, Pilikanak. Salamat, Ted and Didi Chaya.
1: Opo, attorney, alam ko na kung ba't kayo ayaw imbitahin. Kasi ayaw nila mapakinggan yan. Salamat po, attorney, ha. Thank you po.
0: Talagang ganun, o.
1: Salamat, thank you. Kaya siya ayaw imbitahin, kasi nga, oh, masakit.
2: Okay,
1: makinig
2: lang
1: sa katotohanan.
2: Oh, dito na lang natin imbitahin paulit-ulit si Attorney Romy.
1: Alas 9, alas 9:42 na po ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Salamat, ha. Sarap magkape, panalo ka. Amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. May na po sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Transport business baka mo ba? UB Express, School Service, Travel and Tours, Photon Traveler is a smart choice. May pagpipilian ka ha na reliable Photon models. Traveler X 16-seater, Traveler XL 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan. May seatbelts pa for your safety at malakas ang aircon. Swabe ang biyahe, ang lakas ng hatak. Kung transport ang negosyo, negosure ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership. And Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Mga kapatid, sino ang bida sa True FM?
3: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
4: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
5: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
4: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
6: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
7: Welcome to our balloon.
8: This is our chance to reunite.
9: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
10: I see you.
11: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the feels.

0: Kilig.
1: Naman daw kayo sumibangon.
2: Ay, Miss
3: Big on Micro Suspense.
4: Mga kabutay kung bulag pa ang kasama ko.
3: Big on Micro.
5: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
6: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin itong tato.
3: Micro Drama is Big on Signal Play.

0: 0934 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Himalaya Pilipino.
2: True FM.
3: Batiin lang natin, girl, nanonood dyan ngayon sa Canada. Batiin natin. Happy Bongga. Birthday po sa inyo kay Tita Gorgonia Sese.
4: Opo.
3: Ang edad niya today, 102 years old.
5: Whoa!
3: Baby girl, 102 years old. Tita, happy birthday po.
4: Iba talaga sa ibang bansa, no? Nakakahaba po yata ng buhay talaga. 102 years old. Iba ang hangin. Oh, good morning.
3: Mahaba talaga buhay po ni Tita. Siya po ay...
4: Tita, thank you for watching.
3: Pero Tita, pagaling po kayo. Natapa daw si Tita kasi... Oo, sana magkita kayo ni Ate Dina Aquino pagpunta sa Canada.
4: Ano sikreto ni Tita? Tanong mo kay Tita Dina.
3: Interviewin natin eh.
4: kanina partner, nasa balita natin, pinakamatanda na sa Costa Rica, 119 years old.
3: 119.
4: So si Tita 102. Good morning po sa inyo.
3: Okay, si Tita Dina?
4: Hindi si Tita Dina. Malayo pa yun sa 102.
3: Alright, so si Walter Rilliorta po, wala pang 100.
4: Oo naman.
3: At saka si Maring Leti Galang, wala ding 100.
4: Pero birthday.
3: Birthday po niya, tomorrow.
4: Advance.
3: Okay, at si nanay, ano nga po yung mother po ni itong si Vincent Pajarilla.
4: Oh, sige, habang hinahanap mo. Happy birthday, Tony Kabigting, today! Happy birthday,
3: nanay
4: Tony.
3: Nanay Virgie, yan, Pajarillo, 85 years old siya bukas.
4: Meron happy siyang birthday. Magkano? 10K, sabi mo.
3: Dalawa na yun. Kasi kung 85, 10 nung 80, 85, 10 din.
4: So 20,000. Sana nabigay na, ha?
3: Sige, ito ho ngayon, mga kapatid. 2K para po sa ating Pabida Girl.
4: Kahapon po, call center agent ang napili natin na Pabida Motorista na isang single mother. Ngayon naman po, mula sa Pasig City, ang ating Pabida sa True FM. 2021 pa nakatutok sa ating programa. Nurse by profession. Ang tanong sa baba ng sweldo ng nurse dito sa Pinas, nurse pa rin kaya siya hanggang ngayon? Panoorin muna natin ang video ng ating pong pabida ngayong araw na ito ng Webes, si Genevieve Mendoza. Panoorin niyo po ito.
6: Gusto kong sumali dun sa programa ni na DJ Chat Chat sa kanina Manong Ted Pilon para po sa aking kaibigan. Ang pangalan ko po, ako po ay si Genevieve Mendoza. I'm 52 years old. Gusto kong tulungan yung aking kaibigan na nangangailangan ng tulong na nasa ano siya. So, since 2021, hapo ako nag-start makinig kay Ted at saka kay DJ Jaja dito sa 105.9. So, ito po yung aking prueba. Tatulungan ko po yung kaibigan ko na taga Ilocos. Tapos ako po taga Ilocos din, pero dito na sa Maynila nakatira sa Pasig po. So almost 5 years na rin po ako nakikinig sa kanila. So bilang tulong, pagdagdag lamang sana sa kanyang pangangailangan bilang nasa ospital po siya ngayon. So may sakit po na cancer yung aking kaibigan at ito nag-metastasize sa isang hapo.
3: Thank you. Si Genevieve, yung daw 2,000 para sa kaibigan, hindi para sa kanya.
4: Ang bait naman.
3: Oo. Sige, kung sabi mo si Genevieve siya.
4: Sige, Genevieve, good morning.
7: Good morning po, DJ Tatcha. Good morning po, Ted Pilon.
4: Good morning po. Salamat po sa pakikinig since 2021. Pero napakabuti naman ang puso mo kasi nga ito ay hindi para sa iyo, kundi para sa iyong kaibigan na may multiple cancer.
7: Apo.
4: Oo, sige.
7: Ito po yun, ma'am. Yun lang yung kaya kong itulong, ma'am.
4: Ito bang kaibigan mo, babae o lalaki?
7: Babae po, ma'am. She's a single. Dati siyang actually nagtatrabaho pa siya na BTO. Tumigil lang po siya nito dahil na hospital na nga po siya. Despite of her multiple cancer na meron na siya.
4: So ito
7: metastasize na po kasi yung cancer niya.
4: So gagawin mong sorpresa ito sa kanya, hindi niya alam na sumali ka dito for her.
7: Opo. No one except for my other friend, yung isa naming kaibigan po. Sinabi ko sa kanya kahapon na sumali po ako kahapon, pero hindi ata nag-go kasi yung video ko hindi kulang po kasi first time at saka na medyo na, na kinabahan.
3: Opo.
7: Kaya ano, so kanina nung narinig ko ulit na sinabi nyo na part 2, natuwa ako konti kasi may pag-asa na baka sakali eh, from this, pwede ko siyang matulungan sa aabot ng kaya.
3: Opo.
7: May madagdagan man lang yung itutulong ko rin sa kanya sana po.
3: Opo.
7: Kasi I'm planning to go home tonight, tomorrow to na, ng gabi po para tingnan man lang siya at mabisitahin at ibigay sa kanya yung mga maitutulong ko po sa kanya.
3: Nasa Ilocos siya?
7: Balitan lang. Opo sir, nasa Ilocos po. Sa, nasa hospital po siya ngayon ng Northside, Santay, Ilocos po.
3: Ah, sa Ilocos Sur?
7: Opo, opo.
3: Oo.
7: Bantay Ilocos Sur.
3: Mm-hmm. Naku, Genevieve, ano, nagagalak kami ha, na ikay isa kagaya ng mga iba na sumasali, not for yourself, no? Para sa iyong kaibigan.
7: Yes, sir. This is sincerely doing it for her.
3: Amen. Amen indeed. Ganito po. Genevieve, ito muna. Sa, ikaw, sa'yo. Ikaw ngayon ay nagtatrabaho sa ospital ba o sa ba? Saan?
7: Actually, sir, I'm now working as an instructor and assessor dito sa isang training center po ng mga maritime. Yun na po yung trabaho ko, sir.
3: Tapos, ang mister mo ay OFW?
7: Yes, sir, sa Japan.
3: Oo. Ano siya? Siya ba ay marino din o ano?
7: Marino din, sir. Ang tawag sa ano na po siya, superintendent sa Japan po.
3: Okay. At meron kayong dalawang anak nag-aaral pareho?
7: Opo, sir. Opo. Kolehiyo pareho, sir.
3: Medyo mahirap ito kahit na ano ha, kasi college yan eh.
7: Opo, opo.
3: At saka sa, sa private school.
7: Kolehiyo.
3: Sa private school.
7: Opo. Opo.
3: Kumusta buhay, Genevieve?
7: Well, still lucky, sir, kasi ako rin, I'm a cancer survivor din. I'm just lucky enough na anuhan ko yung aking sakit na yan. Kaya ako tumutulong sa kaibigan ko kasi gusto kong ipa, ano rin, na lucky rin siya na sana hindi ganun din ang kanyang sinapit. Kaya fighting po araw-araw kahit mahirap yung ating ekonomiya, but I still have to stand up for my kids and for my family. Indeed.
3: Amen.
7: Yun lang po yung aking ano.
3: Amen.
7: At paano healthy, yun siya lang aking pinakasalamat na malaki kay Lord.
3: Amen. Amen. At saka kahit na malayo si Mister, di ba? Sakripisyo, nauunawaan natin ang iyong sitwasyon kasi ikaw yung kasama ng mga bata.
7: Opo, kahit na umuulan, binabaha sir, kailangan mong bumangon, tumakbo sa trabaho kasi nakakumit ka, you're committed to your work, dedicated po, kaya kailangan po yun sir, lahat po yan.
3: Nakapagpundar na ba kayo ng bahay? Nakapagpundar na kayo ng bahay?
7: Yes sir, meron naman po, yun yung bahay namin na tinitirhan namin ngayon, which is naka-loan pa rin naman, pero binabayaran naman po, kahit pa paano nakakaraos naman sir.
3: Oo, kasi nga yan ang ating pinupundar, no? Itong may
7: basta walang sakit, sir. Okay na ako dun, sir, Ted.
3: Amen.
7: Basta walang sakit.
3: Amen. Diba? Amen. Totoo. Amen.
7: Oo. I'm lucky.
3: And you are so blessed then kasi ngayong araw na ito, so blessed po, bagamat sa ibang tao, baka maliit lang ito, yung 2,000 ay gagawin na nating 5,000. 5,000. Para naman medyo may kahit pa paano may tulong sa iyo. Magko-commute ka lang ba? Magko-commute ka lang?
7: Yes, sir. Magko-commute lang po ako kasi, di ba, yung ano, mahirap
3: Sulina,
7: po yung
3: mahal.
7: Tawiran. Mas okay po, sir, kung commute kasi balikan po ako eh. Pagdating ko dun ng umaga ng Saturday, gabi ng Saturday, sir, uwi rin ako kasi Monday may pasok kami ng mga bata.
3: Magkano pa masahe?
7: Makita. I'm not so sure, sir. Baka kulang sa mga 1,000 class, mga ganun. Mas matagal na kasi akong di umuwi rin, sir.
3: O, sige. Gawin na nating 7,000 to. Pare, pamasahin mo, 1,000, yung 5,000, solid na dito sa iyong ano, dito na sa iyong kaibigan. Gawin na natin 7,000. Okay?
7: Opo, laking yan, sir. Ted, magagalak po yung kaibigan ko.
3: Amen.
7: Ibibigay ko po lahat sa kanya yan, sir.
3: Amen.
7: Maraming
3: Amen.
7: Salamat sa mga tumulong po.
3: At Genevieve,
7: sobrang pasasalamat po. Opo,
3: Genevieve, sir. Salamat sa iyo.
7: Oo, sir. Alam niyo lang po, mahirap po yung mawalan ng kaibigan. Kasi, ewan ko mo to, kaibigan ko to, mahal na mahal ko po to eh. Mahirap lang,
3: Amen.
7: Ano.
3: Amen.
7: At saka, isa na pinasasalamat ko, sir, ako, gumaling dun sa sakit ko. I know na she's not lucky. Kaya gusto kong i-share din yung blessed ko sa kanya. I'm blessed kasi buhay ako, siya medyo minalas. Mm. At least kahit sa panong paparaan ay ano. Okay ako. Siya yung tulungan na lang natin.
3: Oo, eto ha, eto lang. Meron nakikinig sa akin, si Happy Kuya Attorney. Nagsabi niya, dagdagan pa natin ang 2,000 yan, Ted. Gawin na natin 9,000 pesos. Okay?
7: Okay, sir. Thank you so much, sir, Ted. Makakaasa kayo, makakarating po sa kanya yan.
3: Amen, amen.
7: 9,000.
3: Hindi ko nakukunan yung pangalan ng kaibigan mo o anuman, pero in case lang magawi ka doon, just a slight lang, no? Kahit di na namin siya makita. We trust you, we believe in you, para lang natin matunghayan lang yung biyahe mo at itong iyong sakripisyo. Kahit papaano, palagay ko naman yung 9,000, may maiaambag na rin sa pangangailangan ng iyong best
7: friend.
3: Yes, sir.
7: Malaking tulong na rin po yun, sir.
3: Amen.
7: Kasi walang-wala na po siyang pera na rin. Sabi niya sa akin, ang last niyang sabi, saib na daw.
3: Oh, amen. Amen.
7: 10,000 daw niya na na pera niya, sir.
3: Amen.
7: Na iniipit-ipit niya, maibabayad na rin daw niya sa doktor. Kaya dun ho ako tulungan po siya, wala rin naman masyadong pera, sir. Kaya naisipan kong sumali. Nung narinig ko po to, sir, parang nabigyan ako ng pag-asa ba na mabigyan siya ng tulong. Kaya this is all for her, sir. Hindi naman ako maghihingi ng sir, para sa sarili ko. No, for her na talaga, sir.
3: Amen.
7: Promise yan.
3: Amen.
7: I'll did you first, sir, then pagdating ko doon, para stand din po sa nyo rin po. Para just to make sure na nakarating nga po yung tulong. At saka bilang pasasalamat na rin ng kaibigan ko sa taong nagagalak na tumulong ko.
3: Opo.
7: Natumulong ko sa akin.
3: Ay, nako. Alam mo, Genevieve, you inspire us more ha sa ating programa. Mabuhay ka, Genevieve. Abangan mo yung tawag ng aming staff.
7: Thank you so much, Sir Carlo.
3: At ingat ka sa biyahe. God
7: so
3: bless
7: much,
3: you. Thank you. To God be all the glory and God bless you, Genevieve Mendoza.
4: Maraming salamat, 9,000. Genevieve.
3: May 1,000 from Happy K, Happy Man, Happy Daddy, 3,000 plus 4,000 kay Happy Anonymous. Alright, and 2,000 galing kay Happy Kuya Attorney. Kuya, salamat na marami.
4: Thank you so much.
3: Tawagan ka. 9,000 po para po dito sa kaibigan ni Genevieve. Sana all lahat ng kaibigan ganyan din, ha?
4: Grabe, caring. No? Grabe magmalasakit sa kaibigan.
8: I love you, BBM.
4: Talaga namang hindi nasusukat ang lahat by
3: Amen.
4: Blood.
3: Amen.
4: Oo. Thank you so much, Genevieve Mendoza. At maraming salamat po sa lahat ng ating Happy Anonymous.
3: See you tomorrow, mga kapatid.
4: 9:59 muna ang oras natin, mga kapatid. Ang tamang oras atin sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Mga kapatid, ang kanilang website at Facebook page, bisitahin nyo po para makita mga nagagandahang alahas ng Mayet de la Rosa.
9: B1079. The Boss's Radio Time. It is now 10 o'clock.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Bongga na pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, bisa layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung di imaigmata sa bumian.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
0: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
4: Malagang pa lang.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Shabas's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.
10: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
7: mag-alala. B107.9
8: Light and easy on B107.9.

0: Yakin po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Shabbos's radio time. It is now 2 o'clock.
1: Time check brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Half-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7 2220 or 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Aksyon mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halate.
2: Tara na!

0: Whitney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: 2FM. Good morning! Magandang magandang! Magandang! Sana nga po hindi na maulan na weekend, mga kapatid! Good morning, baby girl!
1: Good morning, mga kapatid! Naway dinggi ni Lord ang iyong panalangin. Amen. Kanina, malakas na naman ang ulan, partner.
0: Yeah, pero huminto din naman. Oo, sige, si John, manalo po ng pag-asa kung ano pong ating pangitain ngayon pong weekend. Good morning, John!
2: Magandang umaga po, Manong Ted at DJ Chacha. At ganun din sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan. Base po sa huling heavy rainfall warning na inilabas ng PAGASA, ay may tinaas pa rin po sa orange, pero yung pinaka-southern part lang po ng Zambales at yung northern part ng Bataan. Yung natitirang bahagi ng dalawang probinsya na ating binanggit ay naka-yellow na po. Ganun din po dito sa northern part ng NCR ay naka-yellow din sa kanlurang bahagi din ng Bulacan at Tarlac, southern portion ng Nueva Ecija at malaking bahagi ng probinsya ng Pampanga. Kung sabihin ay may mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga localized floodings dun sa mga binanggit natin na mga probinsya. At patungkol naman sa minomonitor natin na mga low pressure area na nasa labas ng PAR, meron po kasing isa dito sa labas ng PAR sa kanlurang bahagi, malapit po sa coast ng Vietnam, na kumikilos naman palayo sa ating bansa. So ito po yung LPA na nasa 900 kilometers west ng southwestern Luzon. At yung isa naman po ay nasa far eastern part ng PAR, outside din po, na around 2,145 kilometers east naman ng Eastern Visayas. Ito pong nasa east ng outside PAR ay naka-unlikely. Ibig sabihin, hindi natin nakikita na ito yung magde-develop sa isang ganap na bagyo. At yung nasa kanlurang bahagi naman ng PAR ay naka-medium category. Ibig sabihin ay sa susunod na 24 oras ay hindi pa magiging bagyo. Pero after that time ay mas tataas na yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Also, beneficial po sa ang mga kababayan natin sa Western Luzon yung development ng low pressure area na ito, dahil itong kapag naging ganap po na bagyo ito, lalo na yung circulation niya ay mas naging pronounced, ay yung mga pag-ulan na imbis natatama sa kanlurang bahagi ng ating bansa ay mabubuhos po offshore o sa karagatan. Uh-huh. Kaya naman po ay mababawasan yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, at ibig po sabihin ito ay yung weekend natin ay makakaranas ng improved weather condition. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
0: Okay, so John, kahapon kasi umaraw na, di ba, sa Metro Manila. So ngayon, ganun pa rin at magiging better by tomorrow?
2: Yes po, magiging better po as we approach the weekend. May mga pag-ulan pa rin po, pero minimal na lang po bukas. At mas mararamdaman po natin yung improved weather condition.
0: Ay,
2: Sunday at pagpasok po ng darating na linggo na ito.
0: Ay, salamat. Sige, hindi ko na pangungunahan yung mangyayari next week, ah. O, ngayon.
1: Tama.
0: Okay. Salamat na marami sa iyo, John. Thank you.
2: Salamat po at ingat po tayo.
0: Mga kapatid, yan po ang ating weather forecast mula sa PAGASA. Looking forward po tayo sa isang mas maganda pong weekend. Kasi nga po, sobra na ang mga pag-uulan, baby girl. Talaga naman. Alright, so muli po, magandang Friday morning sa ating lahat. Birthday ngayon ng lolo mo, girl, ha?
1: Lola Maricel Halili?
0: No, lolo mo.
1: Lolo, sinong lolo?
0: Si Lolo Apo.
3: Happy birthday!
1: Apo.
0: Ha?
1: Si, oh, sinong Apo?
4: Anak is anak.
1: Oh, oh, isa lang, dalawa kasi ang lolo ko.
0: Oh.
1: Pareho nang wala sa mundo at nakakamiss.
0: Si Lolo Ferdy.
1: Ay, babatiin mo ba siya?
0: Lolo.
1: Oh, for sure, ay kung nasan man siya, masaya siya. Dayos na. Ay, basura na po ang mga kaso sa inyo.
0: Happy birthday kay Maricel Soriano. Ay, Soriano,
1: Halili.
0: Maricel Halili.
1: Ikaw talaga. Happy birthday dito, Maricel Halili. Mag-enjoy ka today.
0: Happy birthday, Maricel, and kay Nanay Virgie Pajarillo. Yan, ang mother ni Vincent, at kay Leti Galang, ang caregiver po ni Mariboy Dapogi Galang. Okay, so today, girl, we
1: today
0: pray.
1: Ay sana bago ang dasal, walang class suspension. Kasi
0: meron
1: kahapon,
0: na,
1: meron na naman.
0: Quezon City na nagsuspend na.
1: Kahapon kasi ang dami mga magulang nagre-reklamo. Ang sinasabi nga nila, partner, ba't naman ganun? Wala daw bang coordination ng PAGASA at ang Malacanang dahil nagsuspend ng klase? Maganda ang panahon the entire day.
0: Mga bagay na hindi na siguro natin kayang baguhin kasi nga ganun na po sila.
1: Mapapatanong na naman ng mga magulang mamaya pag umaraw.
0: Maliban sa sayang sa oras, sayang po yung tuition, no? ng mga bata. Ito, although meron ho naman ngayong mga ano no, ang tawag doon ay online na mga klase, pero iba ho talaga yung present ka sa classroom. Today po we pray na sana nga po'y umayos na ang panahon at gabayan po ang lahat ng mga uri manggagawa ng ating Panginoon sa ating pumuli pagsabak po sa hamon ng trabaho, and sana nga po Lord kami po'y biyayaan ninyo ng magandang weekend para po sa aming pamilya at sa aming mga mahal sa buhay at sa aming pong buong bayan, para po sa aming recovery sa mga nagdaan pong kalamidad. Lord, kayo na pong bahala sa aming mga leader. Mahal na Panginoon, kayo na pong bahala sa kanila. And Lord, dalagaan po niyo ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na po ang mga may iniinda sa katawan. Lord, inyo pa pong dagdagan ang haba ng aming buhay sa mundo. Mga kaibigan, mga kapatid, sa ating nakikinig ngayon, muli tayo po yung magpasalamat. Higit sa lahat po sa biyaya ng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, pahiram na buhay po lamang ito. Let's do better and do good today. Kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahon ng Panginoon. Natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin, at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin, at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen, amen.
0: Amen indeed. Salamat po sa inyong lahat na ating mga motorista. Kahapon po ating nagpabida ay tumanggap ng 9,000 pesos. Tama? Yes, 9,000. Siya po daw uuwi sa Ilocos Sur para ihatid ang pinag-ambaga ng ating mga Happy Anonymous. Galing po kay Happy Anonymous dyan ay 4,000. Meron po tigi 2,000, right? Ano? Tigi 1,000 plus si Happy Kuya Attorney.
1: Happy Kuya Attorney ang 2,000. Nagdagdag din
0: po kaya 9,000 para po doon sa kanyang BFF na meron pong karamdaman doon sa Ilocos. Mamaya pong ating update dyan, and yun din pong ating winner noong isang araw na taga Mabalacat, Pampanga. Mamaya pong ating pagtawag na sa kanya para po sa kahilingan po din na ipagawa ang tumutulong nilang bubungan dyan po sa bahay ng kanyang biyanan sa Taytay Rizal. Alright, are you ready?
1: Ready!
0: If you are now ready, ha? Ganap ng 15 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Salamat na marami, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Amoy palang quality coffee beans at puno yan ng xanthone, ha, na nanggagaling po sa mangosteen. Mainap po sa ating kalusugan. Pangangatawang Boss Mastery Coffee, available sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Naghahati po ng ating oras, prime time, drive time, ngayon pong Friday morning. Isa munang pasada, isang mabilis pong iglap. Talaga naman as in, sumasagitsit na mga ulo-ulo na mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. 5 kumpirmadong patay habang 87 ang nawawala matapos pong masunog ang barkong MV June Aster sa Oran, Palawan. 42 individual po ang nasagip ng Philippine Coast Guard mula sa 117 nakalistang pasahero at 17 crew members ng barko.
1: Sandigan Bayan 3rd Division, iniutos na ikulong sa New Quezon City Jail sa Payatas ang pinsan ni Pangulong Marcos Jr. at dati House Speaker Martin Romualdez, kustodiya ng kongresista formal nang nailipat sa pangangasiwa po ng BJMP.
0: Pero si Romualdez po ay nandun pa rin po confined sa Cardinal Santos, dyan po naman sa San Juan. Abangan po ating follow-up report tungkol diyan. Samantala, Ombudsman, haharangin daw po ang motion ng kampo ni Romualdez na manatiling nandoon sa ospital. Mga doktor ng gobyerno ipadadala para suriin ang tunay na kalagayan ng dati pong House Speaker na si Martin Romualdez.
1: Pangulong Marcos Jr. nagbaba po ng direktiba kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ano man ang mangyari, dapat ay maibalik sa bansa ang puganteng si Zaldi Co mula sa Pransya.
0: Mga kapatid, yung po sinasabing pirmahan daw po ng LRTA at ng Villar Group ay natuloy na para sa sinasabing donasyon ng 7 ari-arian para sa pagtatayo ng Las Piñas Station ng LRT1, na papunta nga po ito ng Cavite. Ito po yung LRT1 Cavite Extension, pero ang naturang kasunduan, hindi pa po isinasa publiko ang totoong laman.
1: Ilang kasong may kaugnayan, mga iskandalo sa flood control, posibleng mahatulan ngayong taon. Ayon po yan sa Sandigan Bayan, 26 na kaso, kasalukuyang nakabinbin pa rin sa hukuman.
0: Dating Sandigan Baya Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang at dalawa pang opisyal mula sa Ombudsman at Securities and Exchange Commission haharap bilang testigo ng prosecution sa impeachment trial ni VP Duterte. Kaugnay pa rin po sa Artikulo 2 o hindi may paliwanag na yaman ng bise.
1: Dating Senador Antonio Trillanes sasalang din sa witness stand. Imbestigasyon niya sa mga tagong yaman daw ni VP Sara tatalakayin.
0: Apat na retiradong maestrado po ng Korte Suprema makikipagtulungan sa impeachment court bilang amici curiae para magbigay po ng liwanag sa bilang ng botong kakailanganin para ho sa paghahatol sa impeachment ni VP Sara Duterte.
1: VP Sara nagpasaklolo na po sa Korte Suprema sa gitna ng kasong grave threats. Ayon kay Duterte, immune daw siya sa kaso dahil isa siyang impeachable government official. Urgent motion para pigilin ang paglilitis sa Quezon City Trial Court inihain din ng Vice President.
0: Supreme Court, wala pang desisyon tungkol sa petisyon na ito samantala. Matapos po namang tahas ang sabihin na wala siyang tiwala sa kanya pong security detail, VP Duterte wala na ho naman daw paramdam sa Defense Department para papalitan ang mga ito ayon kay Secretary Gibo Teodoro.
1: Pambansang pulisya, tiniyak pong seguridad ni VP Sara Duterte sa pagbasa ng sakdal sa kanya. Kaugnay pa rin ang kasong grave threats.
0: Taguig City Prosecutor's Office, ibinasura po ang reklamong perjury na inihain ni VP Duterte laban sa manay bagman niyang si Ramil Madriaga dahil sa kakulangan ng paunang ebidensya.
1: Nasa 8,000 pulis si Bak sa serbisyo dahil sa pag-anib sa mga organisadong grupo ng mga kriminal. Ayon po yan sa Department of Interior and Local Government.
0: DILG aminadong hirapunan ang kakulangan po ng mga pulis sa bansa. Marami umano ang aplikante pero kakaunti lamang ang pumapasa.
1: Bureau of Immigration, kinumpirmang nasa labas ng bansang magkapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at ang ate niya, Senadora Pia Cayetano.
0: Biyahe sa abroad na Senador Alan Cayetano at ang kanyang asawang si Mayor Lani at maging ng kanya po namang kapatid na si Ate Pia ay umano'y personal na lakad. At sabi din po ay may kaugnayan daw sa kalusugan ang binabanggit ni Senador Migs Subiri. Mag-asawa tatangkain doon nung magkaroon na ng anak.
1: DepEd at DBM, itinanggi mga lumabas na balitang walang pondong inilaan sa pagkuha ng mga guro sa susunod na taon. Ayon po sa mga ahensya, may nakalaang higit 31 bilyong pisong pondo sa pagkuha ng nasa 65,000 public school teachers.
0: Samantala pa rin mga kapatid, sa ilang pang mga tampok na balita, mga guro bibigyan daw ng 2 araw na wellness break ng DepEd sa susunod na linggo.
1: Sa iba pang balita sa Metro Manila, Pangulong Marcos Jr. sinalubong ng protesta ng mga tumututol sa Paxilica. Sa kanyang pagdalo sa Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City, 5 individual arestado.
0: Manibela, magkakasapo ng panibagong nationwide transport strike sa Lunes, September 14, dahil sa patuloy na pagtaas nga ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Samantala mga kapatid, maliit na negosyante sa Maynila, umaaray na sa sobrang pagkalugi dahil daw sa taas ng pagbayad ng koleksyon ng basura. Kalbaryo, sinabayan pa ng mahinang ekonomiya kaya marami ang napipilitang magbawas ng empleyado, mangutang o di kaya'y magsara na lamang.
0: Naku po, Mayor! Samantala, 15,000 mga pulis ipapakalat daw ng NCRPO on September 21 dahil sa mga inaasahan pong malawakang kilos protesta sa paggunita sa deklarasyon ng martial law.
1: Sa iba pang balita sa probinsya, Cagayan Valley, Ilocos, Nueva Ecija at Pampanga apektado po ng El Nino sa kabila ng pag-uulang hatid ng habagat. Tagtuyot naman at mababang level ng mga dam mararanasan po sa nasabing mga lalawigan.
0: 2 batang naglaro sa dike sa Legazpi City, Albay, nalunod. Nakita pang naglalaro ang 2 11-anyos bago matagpo ang wala ng buhay sa Macabalo River sa Barangay Taisan.
1: Lalawigan po ng Albay, nagdeklara ng state of calamity dahil sa pagtaas ng bilang ng nasawi dahil sa dengue. Ayon po yan sa Provincial Health Office. 14 naman na individual ang namatay dahil sa sakit. Habang halos 2,000 ang kumpirmadong may sakit na dengue.
0: Doon po naman sa Kabisayaan, sa Cebu, patay ang 10 taong gulang na bata habang maluba ang lagay ng 8 taong gulang niyang kalaro matapos silang mabangga ng isang SUV na pag-aari ng lokal na pamahalaan ng barili. Ayon sa report ng pulisya, matulin daw ang takbo ng SUV at tinangka nitong iwasan ng isang motorsiklo pero nadali ho naman ang 2 biktimang naglalaro namang sa tabing kalsada.
1: Sa Sultan Kudarat, sa Maguindanao del Norte, sugatan po ang chairman ng barangay Piga Kalagan at mga kaanak niya matapos banggain ng truck ang kanilang tahanan. Sugatan din ang driver ng truck na nawalan daw ng kontrol sa minamanehong sasakyan.
0: Hindi matigil-tigil na smuggling ng sigarilyo na naman daw po ay higit 7 milyong pisong halaga ng umano'y spuslit na mga sigarilyo. Nasa Batuna naman daw sa Zamboanga del Norte.
1: Libo-libong bote ng inuming tubig dinala sa Dinagat Islands dahil sa krisis sa tubig sa lugar.
0: 4,000 mga pulis mula sa iba't ibang mga rehiyon sa Mindanao ipakakalat para bantayan ang BARMM parliamentary election sa araw ng Lunes.
1: Sa balitang consumer at pangkalakalan, foreign direct investment o FDI na pumasok sa bansa noong unang 6 na buwan ng taon, nasa $447 million lang.
0: At yan po daw ang pinakamababa sa mga paghuling pagdaya. Samantala po naman, Pilipinas at Estados Unidos magtutulungan daw para po i-modernize ang security screening system sa NAIA. Lumagda po ng kasunduan ng U.S. Trade and Development Agency at New NAIA Infrastructure Corporation para sa upgrading ng aviation security at scanning equipment sa paliparan.
1: Maglalaan naman po ng 1.75 billion pesos ang Philippine Ports Authority o PSA para sa pagpapatayo at pag-upgrade ng tatlong port projects sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Yan po'y PPA. Samantala po naman, Pangulong Marcos Da Jr. dumalo sa Luzon Economic Corridor Investment Forum. Mga negosyante hinimok ng Pangulo na ponduhan daw at isakatuparan ang mga ipinangako mga proyekto.
1: European Union at Espanya, mga bagong partner sa Luzon Economic Corridor at mga proyektong may kinalaman sa renewable energy, digital connectivity, railway, aviation at shipbuilding, kanila daw papasukin.
0: Philippine Stock Exchange Index bumagsak matapos pumalo sa $100 per bariles ang presyuhan ng petroleum products sa world market.
1: Balita naman po sa ibang bansa, mass burial ginawa para sa 48 bangkay na biktima ng mudslide at flash flood sa Nepal dahil walang pagkakakilanlan.
0: U.S. President Donald Trump nangako pong magbibigay ng $5,000 na dividend sa bawat Amerikano kung mananalo ang Republican Party sa congressional election sa buwan ng Nobyembre.
3: Kano, Korean? So,
0: di ba ano ito, vote buying?
1: Nakakaloka. Kung dito may ano, gold na pangako.
0: Sa atin, 10,000.
1: Oo. Hindi natupad. Saka yung gold, may pangako din gold yun. Ito.
4: Pangulong Trump. Lang silang ng
1: at may maniniwala dyan sa Amerika sigurado. Pangulong Donald Trump, sinabi ring tatapusin niya ang gera kontra Iran pagkatapos daw ng halalan sa Nobyembre.
0: Kasi nga tagilid po ang kanyang Republicans eh. At ang kanya pong approval ratings ay bumabagsak. Russia, patuloy po namang binobomba ang Ukraine. 22 individual sugatan matapos ang Russian air attack sa Ukraine.
1: Mga eroplanong pandigma ng Amerika na sira dahil po sa pag-atake ng Iran sa kanilang military base sa Jordan.
0: At mga ospital at tahanan po sa Gaza, hirap sa pagpapanatili ng pagtakbo ng kanilang mga generators dahil sa kakulangan sa supply ng petrolyo.
1: Bilyonaryong video game tycoon sa South Korea, pinagbabayad po ng korte ng higit 2 trilyong won o nasa 93 billion pesos para sa divorce settlement nila ng kaniyang asawa.
0: Ang tindi, buwan ng Agosto, pinakamainit na buwan sa buong mundo. Sa kasaysayan ng mundo, ayon niya sa pagtatala ng European Union Climate Monitor, sumipa po ng 16.96 degrees Celsius ang global average air temperature noong nakaraang buwan na pinakamataas mula noong taong 2023.
1: Beach house ni Hollywood actor Nicolas Cage sa Malibu, California, kinain ng sinkhole.
0: Kasunod po naman ng malalakas na mga pag-ulan sa Japan, landslide na iulat sa Mount Fuji. Tatlong mga sasakyan na tabunan.
1: Sa balitang sports, mga kapatid, Elena Rybakina ng Kazakhstan, bagong reyna ng World Tennis Association, Rybakina. Nasunod ang number one ranking kay Arina Sabalenka ng bansang Russia.
0: Samantala po naman, Gilas Pilipinas men's basketball team handa na po at determinado pong manalo kontra Bahrain kahit na kumukuha pa ito ng 4 na naturalized players ayon kay Coach Tim Cone.
1: Tapata naman ng mga reyna sa tennis. Jessica Pegula versus Arina Sabalenka at Elena Rybakina versus Coco Gauff maghaharapan po mamaya para sa chance ang makapasok ng final sa US Open Tennis Championship.
0: Mga kapatid, panoorin po ang mga laban ng Team Pilipinas sa Signal, ang official broadcast partner ng 20th Asian Games, IGN. Nagoya 2026.
1: Sa Balintang Entertainment, dating asawa ni Comedy Queen Ai de las Alas, si Gerald Sibayan, ikinasal na po sa bagong partner sa Amerika. Ilang buwan lamang matapos maging pinalang diborsyo sa aktres si Ai.
0: Legendary singer Sir Tom Jones tinanggal bilang judge ng The Voice UK dahil umano sa problema sa insurance. Bweldo naman ng singer, walang tamang panahon para tanggalin sa trabaho ang isang 86 anyos na mahusay pa rin sa kanyang ginagawa.
1: True. Aktor na si Baron Geisler at misis na si Jamie hiwalay na daw. Usap-usapan matapos silang mag-unfollowan sa Instagram.
0: Samantala mga kapatid, sa ating po namang OPM update, bandang Forbes page may hugot sa kanila pong bagong kanta na pinamagatang Isang Pag-ibig. Yan po ang isang iklap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Mga kapatid, ngayon nga pong panahon na naman po ng pag-ulan, hindi maitatanggi na usuhin na naman po ang sakit karamdaman, kaya talagang bawal na bawal na bawal pong magkasakit. Doble ingat po tayo ha sa pagbili ho lamang po ng gamot. Pagpili ng gamot, dun po tayo sa subok na at mapagkakatiwalaan pa at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura, mag-ingat na po at magduda dahil baka naman yan hindi effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahong po na tayo nagtitipid, ang paalala po ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Muli po paalala sa atin yan ng Unilab. Mga kapatid, kami po'y handang-handa na para ihatid ang mga tampok na balita at mga detalye sa inyong inaabangan araw-araw sa
3: News 5 FM. Ed Failon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
5: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, isang health advocate and...
6: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
7: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
6: at sa komentaryong hindi bayas. Buo ang kwento. Balita may konteksto.
8: May filter to yung
6: tayo dito. Bawal ang fake news.
9: Sa mga issues sa bansa, no, yung bill.
6: Kasama si Jovi Francisco, Marisol Halili at Chicky Vernel. Dito tayo sa totoo lang.
10: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App.
11: Watch defending champion and Asian record holder EJ Obiena soar for another gold at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch the action from September 10 to October 4, only on Signal.

0: off by Regent.
1: True FM.
2: Mga kapatid, oras muna tayo. It is now 6:31. Ang tamang oras at ipuyan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement. Ay naku mga kapatid, from Lactococcus Lactostrain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, Shopee, TikTok at pwede rin po sa www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-0332-871 at mabibili rin po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide.
0: Mga kapatid, alas 6:32 na po ang ating oras ngayon. Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At mga kapatid, unang-una po sa ating mga tampok na balita. Nandun pa rin po naman, naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, si dating House Speaker Martin Romualdez. Kahit na iniutos po ng Sandigan Bayan, 3rd Division na siya'y ilipat na sa bagong city jail ng Quezon City Male Dormitory, doon po sa Payatas, Quezon City. At ayon nga po sa balita ngayong umaga, ito'y alinsunod sa ibinabang commitment order ng Anti-Graft Court kahapon. Inilipat na rin po sa BJMP ang pagbabantay kay Romualdez mula sa PNP-CIDG. Pero dahil po sa meron pong pending manifestation ang kampo ng kongresista na siya po'y ma-hospital arrest, kinayagan pa rin po siyang manatili pansamantala sa naturang ospital. Ayon po naman sa mga doktor ng mambabatas na pinatawag po na Sandigan Bayan, may history pa rin daw po si Romualdez ng mga cardiovascular procedure o operasyon sa puso. Maaring delikado daw umano sa kongresista sakaling siya'y ilipat o ibiyahe papunta po sa city jail.
3: What is clear to us is it would be reckless to transfer confinement at this time. That is my situation, Speaker. Because of the history of his heart ailment and his recent silent strokes. Plus, of course, the fact that on that day, it was a truly heartbreaking moment for him, di ba? Nakalang gantong kaso.
0: At yan po ang tinig ni Attorney Ade Fajardo, abogado po ni Congressman Martin Romualdez.
2: Kinumpirma naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na sila po'y naghaina ng petisyon sa Korte Suprema para kwestiyonin ang kasong grave threats na naisampa laban sa kanya sa Quezon City Regional Trial Court. Iginit po ng kampo ng vice na may immunity si VP Sara sa asunto. Ibig sabihin, hindi raw siya dapat kasuhan ng kasong kriminal habang nasa termino. Ngayong araw po ang arraignment sa kaso ni VP Sara. Kinumpirma ng kanyang kampo na dadalo ang vice-presidente. Nagugat po ang kasong grave threat sa banta ni VP Sara sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker na si Martin Romualdez.
0: At ngayon po tayo live na sa TV5 at maging sa RPTV Nationwide. Sa ilang pang tampok na balita, kinumpirma ho naman ng Immigration Bureau na lumabas nga ng bansa ang magkapatid na Senador Alan Peter Cayetano at si Ate Pia Cayetano. Yan nga po'y matapos pong kumalat online ang picture ng magkapatid na nasa airport noong pong Miyerkules ng gabi. Wala na pong detalye ang BI na ibinibigay kung saan sila papunta, lalo pat wala ho namang silang hold departure order at derogatory record para pigilan pong lumabas ng bansa. Ayon po naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi nagpaalam sa kanya ang magkapatid na senador pero alam daw niyang ito ay personal na lakad nila. Sinabi ho naman ni Senador Ping Lacson na sa Singapore ang tungo ng mga Cayetano. Wala ho naman daw issue o dapat ipag-alala sa pag-alis ng senador dahil nga sa kung ito ay para lamang makapagpahinga sa kanyang naranasan umano'y stress. Wala pa rin daw kasing summons mula po sa ombudsman para sa senador bunsod ng pagkakaugnay nito sa mga umano'y maanomalyang flood control project sa Taguig. Nadidiin din si Senador Alan Cayetano sa usapin po ng umano'y double payment sa cauldron na ginamit naman noong pong 2019 Southeast Asian Games.
4: It has something to do with reproductive health.
1: I really sincerely wish him well. Sana kung mayroong health problem, hindi naman ganun ka-serious. God bless and tutuloy sa France.
0: Yan po ang tinig ni Senador Pamphilo Ping Lacson.
2: Samantala, ibinasura po ng piskalya ang reklamong perjury na inihain ni Vice President Sara Duterte laban po sa nagpakilalang bagban na si Ramil Madriaga. Sa desisyon ng Taguig City Prosecutor's Office, nakasaad na kulang sa ebidensya ang kampo ng bise para makitaan po ng probable cause o kaya'y sapat na basehan. Basihan nga po para ma-convict si Madriaga. Nagugat po ang reklamo sa salaysay ni Madriaga na inutusan daw siya ng bise na mag-deliver ng perang galing daw sa pogo at illegal na droga para sana sa presidential bid ni VP Sara noong taong 2022. Bukod po dito ay nag-deliver din daw siya ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Ayon naman sa kampo ni Madriaga, ang desisyon ng piskalya ay paalala na ang tibay ng kaso ay hindi nasusukat sa dami ng mga papel, sa atensyon ng media o sa posisyon ng taong nag-aakusa. Sa programang StoryCon ng One News, sinabi ng tagapagsalita ng bise na nadismiss ang reklamo dahil sa politika. Kine-question din nila ang integridad ng proseso at maaari pa rin daw na maghain muli ng reklamo laban kay Ramil Madriaga.
4: Meron kasi kaming pending na second perjury complaint versus Madriaga, the one that... Magsisimula pa lang yung preliminary investigation niya. So, maybe one other option that we can explore is to maybe refile the first one together with the second. We'll explore. But the bottom line is, she won't be deterred by this decision. She'll exhaust her remedy.
2: Yan nga po ang tinig ng tagapagsalita ng Vice Presidente na si Attorney Paolo Panelo.
0: Alas 6:38 na po ang ating tamang oras ngayon sa ating pong lagay ng panahon. Dalawa nga pong low pressure area ang nasa labas ngayon ng Philippine Area of Responsibility na binabantayan po ng pag-asa. May maliit na chance ang ito'y maging ganap na bagyo. Ang naturang isa sa mga LPA na nasa may kanlurang bahagi po ng southwestern Luzon, habang malabo naman daw na maging bagyo ang isa pang nandoon naman sa silangang bahagi po ng eastern Visayas. Sa ngayon po'y habagat pa rin ang siya maghahatid ng mga pag-uulan sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales at maging sa Bataan. Gayon din po sa Metro Manila at ilang pang bahagi po ng Luzon, western Visayas at maging sa northern Samar. Sabi nga po ng pag-asa, asahan daw po ang better weather tomorrow ay yehehe, salamat naman. Pero kahit na po better ang weather o kaya po'y bad weather o bad weather, ha? Importante kondisyon ka para dito kay Joy Nofies, ha? At kay Rolly Esteban. Importante hindi ka napalya, Joy, ha? At maaari kang sabihan ng excuse me, ano ka ba? Non-performing asset, bigo ka na naman. Sandali lang, ito ang para sa'yo. Pagsikso! Bravo with Superman for Men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang aranggada na walang palya. Bravo with Superman for Men. Ang pagsik mo!
5: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Kataleg!
0: Diba? Yeah. Yes! Andre, inaanak, ano, na-stress ka na ba? Sige, mag-bravo ka na inaanak. Ang bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Susunod na, ilang pang importanteng balita, abangan!
6: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
7: Gusto niyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.
8: One story, one fascinating fact. This is Asian Games 101. Did you know the Philippines hosted the second Asian Games in 1954, welcoming 970 athletes from 19 different countries? The Games were officially opened by former President Ramon Magsaysay at the historic Rizal Memorial Stadium in Manila, while Andres Franco of Athletics had the honor of serving as the host nation's flag bearer. Team Philippines delivered a historic performance. finishing second overall with 45 medals, including 14 gold, 14 silver, and 17 bronze. Witness history once again at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 from September 10 to October 4, only on Signal.

0: FM。Sa oras sa 6:42, balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. 5 po ang patay at higit 80 ang nawawala sa nasusunog na barko sa dagat po na sakop ng Palawan. Badang alas 7 ng gabi nitong Miyerkules nang sumiklab ang apoy sa MV June Aster. Galing po itong Maynila at papunta sanang Coron, Palawan. Hindi pa rin ito magawang pasukin ng mga rescuer. Balot pa rin kasi ito ng makapal na usok. Iniimbestigahan po ang mitsa ng apoy. Ayon sa ilang survivor na nakausap po ng Philippine Coast Guard, bagong sunog may narinig silang pagsabog sa cargo hold ng barko. Kung pagbabasihan daw ang listahan po ng mga sakay ng barko, hindi naman daw overloaded ang MV June Aster. Huli po itong ininspeksyon noon pang Marso. Sumunod naman daw ito sa safety standards.
1: Abangan din po ang ating follow-up report tungkol sa pangyayaring ito. Sa oras na alas 6:43 na, patay ang isang bata at kritikal ang isa pa matapos nga po silang masagasaan ng isang sasakyan doon sa Barili sa Cebu. At ayon po sa investigasyon, nag-overtake daw sa isang motorsiklo ang SUV ng masagasaan ang mga biktima sakay po ng bisikleta. Ang natura daw pong sasakyan ay pag-aari ng Barili LGU. Nakalatkad po ng ilang metro ang mga bata. Hindi na po nagkomento pa ang Barili LGU sa pangyayari, pero nagpaabot ito ng pakikiramay sa pamilya po ng mga namatayan. Handa rin daw po na magbigay ng tulong ang LGU para nga sa mga biktima. Inimbestigahan ng mga pulis ang report na galing sa inuman ng suspect nang mangyari po aksidente. Maharap siya sa kaso reckless imprudence resulting in homicide and damage to property.
0: Nasawi po ang isang Philippine Navy trainee matapos umanong tumakbo ng 5 kilometro sa Zambales. Ayon sa Philippine Navy, na heat stroke ang trainee na si Aldwayne Dulnoan. Pero sa death certificate, septic shock ang nakalagay. Sa otopsiya, hiniling ng pamilya ang cause of death at bilateral pulmonary congestion. Kaya nagtataka po ang pamilya Dulnoan sa kung anong tunay na nangyari. Humihingi ng hiwalay na investigasyon sa NBI ang pamilya. Wala pa namang tugon siya ng NBI. Ayon sa Philippine Navy, patuloy ang investigasyon at wala silang nakikitang foul play dito.
1: Patay ang isang babaeng senior citizen matapos po namang siyang saksakin ng kanyang ka-live-in na isa ding senior citizen doon sa Mawab, Davao de Oro. Batay sa investigasyon, sa kalagitnaan daw po ng gabi nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Dalawang ulit daw pong nasipa ng biktima ang suspect. Dito umano nagdilim ang paningin ng suspect at ginawa po ang sinasabing pananaksaka. Nakakulong na ang suspect at maharap sa kasong homicide.
0: Naghahanda na po ang Tarlac Provincial Government sa malakas sa pag-ulang dala ng habagat. Naghahanda nga po sila ng mga gamit katulad ng mga rubber boats at fiberglass boats na gagamitin kapag bumaha, maging ang floater at vest na pang-rescue equipment. Nananatili namang lubog sa tubig ang ilang sakahan sa probinsya. Sa datos po ng PDRRMO, umabot na sa 461 million pesos ang pagkalugi sa agrikultura sa nasabing probinsya.
1: Alas 6:45 na! At muli po, good morning sa mga engineers, mga architects, ha? Sa mga nasa construction business, ay nako, lagi ko pong pinapaalala na kapag substandard ang gawa, may problema. Kapag gumagamit ng substandard ang mga materials, lalong malaki ang problema. Kaya tandaan po sa pagpili po ng light steel frames, dito ka na sa Jaya Max, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para sa pinagkakabitan ng ating mga kisamit dinding, Jaya Max light steel frames, protektado ka, walang kaba at duda. Jaya Max light steel frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks at yung mga suking hardware at depo, sabihin kaagad ang hinahanap ko, ang gusto ko isa lang, Jaya Max light steel frames. Mabibili yan sa Susana Marketing, doon naman sa San Jose Antique. O diba? Yes, hanggang Antique, Susana Marketing, San Jose Antique. At sa Mapisan Construction Supply sa Ajuy, Iloilo. Ayun, gid, o? Oh? Ay kapugi, ha? Mapisan Construction Supply sa Ajuy, Iloilo. At ang Jaya Max ay available din in our leading depot and hardware stores nationwide. Muli po, pagbati ng good morning!
2: Good morning!
1: Sa ating mga kapamilya, dyan po naman sa DN Group of Companies at maging kay Sir Johnny Nang, kay Magdana, kay Sister Peng, kay Sir Ray Monson, Mapchet Monson, at sa inyong lahat, magandang umaga po! ang daan natin. Dapat ang gawa sa construction standard at hindi substandard. Kung gayon, may problema ka kapag substandard. Talaga naman. Samantala mga kapatid, sa ating mga balitang pang-consumer at kaalakalan po mga kapatid, muli pong humina po ang piso kontra US dollar sa gitna ng patuloy na pagtaas po ng halaga ng langis. Dahil pa rin po sa tensyon sa pagitan po ng Amerika at ng Iran, nagsarado po ang palitan sa 62.53 kontra US dollars mula 62.51 noong pong Miyerkules. At ayon sa mga analista, nakakadagdag ho sa paghinay ho ng piso ang mataas na oil prices, mas malaking trade deficit, paglakas ng US dollar at ang pag-iingat ng mga investors dahil po sa global uncertainty. Lumampas na po sa $100 per barrel ang Brent crude oil sa gitna po ng mga pag-atake sa oil facilities at mga barko sa gitnang silangan. Nauna nga pong bumagsak sa bagong record low na 62 pesos points 62 centavos ang palitan po kontra dolyar sa intraday trading nung araw ng Martes.
0: Samantala, bumawi po ang foreign direct investment o FDI inflow sa Pilipinas itong Hunyo matapos tumaas ng 35.1% kumpara po yan noong nakaraang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umabot sa $447 million ang FDI inflows noong Hunyo mula $331 million sa kaparehong buwan noong taong 2025. Pangunahing nagtulak sa pagtaas po ang mas malaking intercompany borrowings at reinvested earnings ng mga foreign investor. Gayunman, bumaba rin ng 17.8% ang kabuuang FDI inflow sa unang kalahati ng taon sa $3.38 billion mula $4.12 billion noong nakaraang taon. Ayon po sa mga analyst, maaaring manatiling mahina ang FDI sa maiksing panahon habang nakadepende ang mas matagal na paglaki sa pagpasok po ng aktual na investment projects.
1: Talagang ano yan, depende doon sa pagtingin mo sa baso kung puno ba ng tubig o kalahati lang yung laman. Kasi silang po mga pahayagan, ang binabanggit nga ito ay bumaba, nag-decline. Alright?
0: Tama.
1: Yes, opo. But anyway, sana nga po itumaas yung pong foreign direct investment. Paano ka naman mag-i-invest kung simply pong port congestion ay hindi mo maayos-ayos?
0: Oo.
1: Aroy ko po.
0: Saka hindi lang yun. Yung iyong balita din, ang Pilipinas sa Southeast Asia po ang pinaka nahuhuling destinasyon ng mga European companies na nagpaplanong mag-invest po sa mga Southeast countries. Tayong pinakahuli.
1: Hindi ho naman mga kapatid sa gusto ho natin pong lalo pang palagapakin itong ating ekonomiya. Kung hindi po, ito po sana ay pagtulak po sa ating pamahala na magpakatotoo.
0: Tama.
1: Doon sa East in doing business.
2: Baka naman.
1: Hindi ho naman talaga eh. Ang dami po mga negosyante ang nahihirapan ngayon. Simple nga lang po na port congestion. Hindi nila maayos-ayos.
2: Baka naman.
1: Mula noon hanggang ngayon.
2: Pagkakaisa.
1: Hello, Arta! Samantala po naman, marami daw pong international destination ang direkta pong ikokonekta sa Maynila habang nagdadagdag ng mga bagong flights ang foreign airlines na IA. Simula Enero at 3, 2027, maglunusad po ang Arkia Israeli Airlines ng weekly direct flight sa pagitan po ng Manila at Tel Aviv na magiging kauna-unahang direct service sa nasabing ruta. Magbubukas din daw po ang Air Chang'an ng mga charter flights sa pagitan po ng Manila at Yang Yichang, China mula September 15 hanggang October 22. Nagsimula na rin daw po ang daily direct flights ng Riyadh Air sa pagitan po ng Manila at Riyadh, Saudi Arabia. Patuloy naman daw po nagdadagdag ng international flights ang NAIA habang nakatakda rin bumalik sa Maynila ang Delta Air. Ito po sa 2027 sa pamamagitan po ng weekly flights papunta ng Los Angeles sa California.
0: Sa ibang balita, magtutulungan po ang Pilipinas at Estados Unidos para sa modernisasyon ng security screening system sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Lumagda po ng kasunduan ng U.S. Trade and Development Agency at New NAIA Infrastructure Corporation para sa upgrade ng aviation security at scanning equipment sa nasabing paliparan. Sa ilalim po ng kasunduan, popondohan ng USDA ang technical assistance para nga po matukoy ang mga bagong security screening system na kinakailangan ng NAIA. Layon po nitong mapabilis at mapalakas ang security screening ng mga pasahero at may angkop sa International Aviation Security Standards. Bahagi ang proyekto ng patuloy na modernisasyon ng NAIA na target itaas ang annual passenger capacity sa 62 million pagsapit ng taong 2028. And let me just say, partner, napakalaki ng pagbabago in all fairness. Ang aircon ay talagang malamig na, ang CR ay malinis, at gumagana ang lahat ng escalator at mabilis.
1: You're
0: na rin.
1: You're talking about what terminal?
0: Terminal 3.
1: Terminal 3.
0: Oh, ang laki ng changes, partner. I see and feel the change. Privado na. Yun ang malungkot na katotohanan. Hindi kaya ng gobyerno for the longest time.
1: Okay? So, maganda siguro ang solusyon natin sa ating problema sa gobyerno, i-privatize natin
0: ang buong gobyerno.
1: Agree or disagree?
0: Agree ako. Oo.
1: Baka po kung ating ipaprivatize ang DPWH, mawala na mga magnanakaw dyan.
0: Baka yun lang ang solusyon.
1: Ayan na naman po tayo, ikaw
0: baka
1: talaga. Good morning! Magdadaan po naman na 1.75 billion pesos ang Philippine Ports Authority para po sa pagpapatayo at pag-upgrade ng tatlong port projects sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pinakamalaki rito ang halos 860 million pesos na bagong port doon sa Catbalogan, Samar na sana po hindi pakialaman ng mga politiko. At magkakaroon daw po ng roll-on, roll-off o RORO facility. Nasa 670 million naman ang ilalaan daw po sa ikalawang yugto ng development ng Claridel Port sa Quezon, kabilang po ang pagtatayo ng RORO ramp at access road. Maglalaan din daw po ng halos 218 million pesos para po sa pag-upgrade naman ng Port of Hubang sa Dapa, Surigao del Norte, kabilang po ang bagong access road at pagpapaganda ng mga pasilidad para po sa mga pasahero. Layon daw po ng mga proyekto na mapalakas ang maritime infrastructure at mapabuti daw ang koneksyon para sa kalakalan, pagbabiyahe at turismo. BPA, asan na ang inyong papel sa port congestion?
0: Yun na.
1: Hindi kayo magtulong-tulong, Mr. President. Pupunta ka ng India, sir, di ba? Bakit?
0: Baka
1: para
0: naman
1: sa mga investors na naman. Aha, pero itong ating mga local investors ay nahihirapan. Samantala, mga kapatid, sa oras nga po na 6 minutes before 7 o'clock in the morning, ibigay mo na yan, baby girl.
0: Abalitis partner, ka. Alam kong
1: pero
0: weekend.
1: Bago yan, ha?
0: Alam kong weekend na nagmamadali talaga tayong dalawa. Aha. Dahil excited na tayo para bukas. Ito na muna.
3: Ito sa

0: Bunsod ng malagim na flash flood at mudslide sa Nepal-Tibet border. Ginawa po yan sa Nuwakot District noong Huwebes. Suma total, nasa gitna pong 1,400 ang kumpirmadong patay dulot ng malagim na trahedya. Sa ngayon po, ipuspusan pa rin ang kinakasapong search efforts ng Nepali authorities sa higit na 5,000 mga taga roon na patuloy pong nawawala.
1: Sa ibang balita, 22 po ang sugatan matapos tamaan ang ikinasang airstrike ng Russian forces sa Ukraine. Sa report, kabilang sa naitalang sugatan, ang 8 gulang na sanggol sa bayan po ng Kramatorsk nitong Huwebes. Sa tala ng otoridad, aabot sa 14 na mga gusali ang natamaan ng pambobomba ng Russian forces.
0: Dagok po naman sa marami pong pangapagamutan sa Gaza ang kawalan po ng supply ng kuryente. At ayon sa report, patuloy po kasing nakakaranas ng krisis ang Gaza sa langis dahilan para po mapagana ang kanilang mga generator sets. Nag-uugat ito bunsod ng muling patuloy na bakbakan sa pagitan po ng Israeli forces kontra militanteng grupong Houthi. Matatandaang maraming ospital sa Gaza ang napinsala noong nagdaang mga taon.
1: Nangako naman po si US President Donald Trump na magbibigay ang kanilang administrasyon ng $5,000 sa bawat Amerikano. Uy, kung mapanatili nga, ito po ang pangako naman talaga ng Republican Party ang pagkontrol sa House at Senate sa paparating na midterm election sa Nobyembre. Dagdag po ni Donald Trump sa isinagawang Grand Old Party o GOP Midterm Convention. Kung mananalo daw ang kanyang mga manok, ang mga Republican, mananalo rin daw ang kanilang mga kababayan at makatatanggap ng tig $5,000. Magkano yung sa pesos, partner? Tinawag pa niya itong the Trump Dividend. Inihalin tulad niya po ito na parang bayad sa mga shareholder o shareholder ng isang korporasyon. Kung sakaling may papatupad ito, kailangang maglaan ng Amerika ng $1 trilyong. Ang tindi.
0: Alam niyo ang implikasyon nito, mga kapatid, dito po sa kanila po kasing halalan. Kasi po tagilid na mga control ng Republicans ang both houses of Congress nila. Kapag kasi nangyari yon, tagilid na po itong gera ni Trump kasi kinakailangan mostly ho ng approval ng Kongreso ho nila, lalo na ho sa pagpopondo sa kanila pong ginagawang gera. Kaya itong ginagawa ngayon ni Donald para pong alam nyo na yung mga nagdaan pong panahon kung saan mga Pilipino ay inuturin na makakatanggap daw po ng 10,000 piso.
2: Tumulong na lang kayo.
0: Hanggang dyan lang ako, ha? Bueno, mga kapatid, sa oras mo na, 3 minuto, Baby James, good morning!
3: Good morning!
0: Kay Ma'am Aida, ganda umaga
1: rin
0: po sa inyo.
1: Good morning po, Sir James and Miss Aida.
0: Binabati po natin ang kanya pong napaka mayumi at napaka bait na biyanan na si Inang Esther Perez, dyan po naman sa Hagonoy, Bulacan, na ngayon po ay lubog pa rin sa baha. Good morning, Inang!
1: Good morning! Good morning na rin kay Miss Mary Zapata. Sabi niya, totoo, hanggang ngayon, problema pa rin yung port congestion na yan at ikaw na lang yata, Ted. Ang may pake sa issue na yan. Sa iyo na lang daw niya naririnig yung port congestion na iyan.
0: Eh para bagang mamaya, babalikan ko ito, magkanong binabayaran po ng bawat either tracker o importer sa bawat container na natetengga sa kanila. Diba? Ang container pag-aari ng shipping company, kinuha mo yung container, inihatid mo doon sa delivery, yung container ibabalik mo sa shipping company. Sa kawalan ng yarda ng shipping company, obligado kang magbayad ng penalty sa kanila. Kaya the more penalties, the more money for them. Kaya kung ako sa shipping company, ay talagang ayoko silang pagsuluin ng container kasi mas malaki ang aking kinikita. Ano ba naman yan? Ba't ba tayo napunta dyan?
1: Tsaka ang epekto nun sa presyo ng mga bilihin, mga kapatid.
0: O sige, mga kapatid, abay mag-aalas 7 na.
1: Uy, naku po. O mamaya balikan natin. Port congestion.
0: Si Andre pumunta dito.
1: Sino?
0: Si Andre.
1: Ay, si Andre Felix ang iyong inaanak.
0: Alam mo, hindi naman.
1: Sinabi amoy, no? Mamahalin yung pabango.
0: Alam mo, talagang yung kanyang pamahid na Rhea, talagang ramdam na ramdam ko dito. Amoy na amoy.
1: Ano, Rhea Super Scent? Oo, naka Rhea Super Scent ba?
0: O, si Andre.
1: Oo, ibang klase talaga yan.
0: Oo, kasi nga parang daw yata ang takbo, sumasakit yata ang kasukasuan.
1: Kaya baka gusto manghingi nung i-spray yung Camosil. Baka hindi sa kasukasuan yung spray talaga.
0: Baka kailangan niya ng Osteogard.
1: O mas gusto niya ng broom-broom.
0: Andre.
1: Paano tanungin mo siya. Alin lahat doon ang na. Lahat na. Uh-huh. Yan si Ted Filon.
0: Yan si Andre.
1: Sige. Ito na muna sa ating pong mga kapatid dito sa Frontline sa umaga. Sa oras nga po na 6:59. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan.

0: po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang nila mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Megasoft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Mga kapatid, sa mga nakatutok nga po dito sa TV5, kami po hanggang 7 in the morning lang dito. Pero programang ito, 4 na oras yung pong napapakinggan at napapanood din sa Signal TV Channel 1 and 1 PH hanggang alas 10 po yan ng umaga. Tayo po yung napapakinggan din higit sa lahat sa radyo sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Balik na natin sa ating mga kapatid. Excited din sa weekend. Bok Ed, kamusta? Sanay ka na bang gumising ng umaga? See you all on Monday. Balik sa inyo.
1: Mga kapatid, good morning, good morning, good morning. True FM. Nga pala, manawagan lang ako sa MMDA. Baka nakikinig sa atin ngayon si Chairman o kaya ang City Government ng Quezon City. Nadaan ako dito ho sa island, sa Center Island po ng EDSA, sa may bandang Victory, yung terminal nila dyan.
0: Hmm.
1: Nandun na po yung bahay nung mga... yung mga nandidiyan po ng mga hamog, mga batang hamog, nandun na ho yung bahay na ho mismo. Nandun na ho, doon nagsasaing, doon na... Sorry po, hindi pa ito nakikita yun? Ng MMDA ito.
0: Nga, hindi nakikita?
1: Ang perwisyo po dyan sa mga motorista at saka yung mga establishments doon po sa EDSA. Oo, na... Ay, nako, mamaya, tunghaya natin yan. Ano ba itong... Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong mga pakiramdam? Itong MMD at maging ang City Government ng Quezon City. Ang dami pong mga nasa gitna na po ng island nakatira na mga batang hamog at ang kanila pong minsan mga magulang nandoon na rin.
0: Thanks for bringing that up, sabi ng mga motorista. Totoo yan. Napansin ko rin yan. Buti na lang pinaalala mo.
1: Nasa padami ng padami sila. At dahil di sinasaway, parami ng parami.
0: Parami sila ng parami, tama.
1: Tawagan mo nga sa Chairman Artes.
0: Sige nga.
1: Ano?
0: Kanino ba yun? Saka yung si LGU?
1: LGU, tsaka MMDA. Kaayusan yan eh. Ewan ko na lang ho. Sorry po. Kasi ho, nakakapikun din kasi. Hindi ba? Kapag parang talaga hinahadap mo na. Nasaan ang gobyerno?
0: Sige. Eto na.
1: Pahin na natin ang ating damdamin
0: eto
1: dahil
0: na.
1: Sa nanay ko sinakikinig.
0: Tama. Hinahanap mo rin ba na yung gobyerno? Nararamdaman mo rin ba o hindi ang gobyerno? Eto na muna mga kapatid. Pagpag natin sa mga iba't ibang balita na nakaka-stress po talaga ngayong umaga. Sa balitang entertainment muna tayo. Naku po, yung balita natin, hiwalayan. Usap-usap parang hiwalayan daw ng aktor na si Baron Geisler at misis po niyang si Jamie. Nalayan ang balita dito. Yan nga po yung matapos silang i-unfollow ang isa't isa sa Instagram. Napansin ng netizens na wala na sa following nila ang isa't isa. Tanong nila, hiwalay na bang mag-asawa? Kamakailan lang nag-share pa si Jamie ng cryptic post sa thread. Tinanong niya nga kung normal daw bang matulog ang kasambahay o PA sa kama ng pamilyado niyang amo. Suspecha ng netizen si Baron ang tinutukoy sa post. Wala pa namang pahayag ang mag-asawa dito.
1: Yun daw naturang... mamaya na. Usap-usapan po naman ngayon ang muli pong pagpapakasal ng dating asawa ni I.I. de las Alas na si Gerald Sibayan. Sa picture po na binahagi ni OG Dia sa kanya pong YouTube channel, makikita ang pag-iisang dibdib sa City Hall ni na Gerald at ng non-showbiz girlfriend nitong si Nadine. Si Nadine! At ayon sa report, naganap po ang civil wedding sa San Francisco, California. Hindi naman daw ho ikinagulat ito ng Queen of Comedy. Sa isang panayam, sinabi po ni I.I. na plano na raw talaga ito ni Gerald para hindi na po ma-deport pabalik ng Pilipinas. Ikinasal po sina I.I. at Gerald noong pong 2017 at naghiwalay rin noong 2024 dahil sa umano'y third party. Ito hong March lamang na finalize ang kanilang diborsyo.
0: Yun na nga. Eto naman, ibinahagi po ni Someone Someday actor James Reid na pinag-uusapan nila ng girlfriend si Issa Pressman ang pagkakaroon ng anak in the future. Sa katunayan ng kantang Indiana ni James na bahagi po ng kanyang bagong album ay sinulat ni Issa para sa kanilang magiging anak. Indiana raw kasi ang gusto nilang ipangalan sa kanilang future child. Naging very emotional din daw si James dahil sa kanta sa posibilidad na magkaanak sa love of his life. Oo naman.
1: Para po naman sa ilang pang mga OPM update. Meron pong bagong kanta at hugot ang Four of Spades sa isang pag-ibig. Tungkol yan sa totoong koneksyon sa pagitan po ng dalawang tao. Pero gaya po sa lyrics, hindi raw yan matatawag na pag-ibig.
2: Pagkakaisa.
1: Eto nga, matagal nang nasa baul ang kantang yan. 2015 pa kasi nang una ho nilang ilabas ang snippet nito sa SoundCloud. Speaking of OPM, maglalabas po naman daw ng bagong album ang Ben and Ben. 9 ang title nito. Para kasi yan sa 9th anniversary po ng banda. September 24, ilalabas ito ng Ben and Ben ang naturang kanta.
0: Samantala mga kapatid, sa mga nakamiss po kay dating NCT member Mark Lee, naglabas po ng bagong single ang K-pop star matapos na pong umalis sa grupo. Sorry na hindi rin kilala ni Tita Chacha ito. Yan po ang kanyang bagong kanta at music video na My Friend. Ito rin ang kanyang debut release sa ilalim po ng sarili niyang talent agency na Upper Room. Mas nag-shine nga po ang kanyang vocal sa All English Song. Nakilala si Mark bilang main rapper ng supergroup na NCT bago umalis noong April.
1: Alas 7, isa-is na ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka. Sarap magkape. O, diba? Amoy pa lang. Alam mo na kaagad, quality coffee beans at puno yan ng xanthone from mangosteen po yun. Mainam sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Salamat, Boss Mastery Coffee. Welcome home, Dr. Rolly Esteban. Na meron ba daw jet log? Okay, Rolly, relax ka lang dyan. Hindi naman daw bababa. Sa 8 ginto ang target ng Team Pilipinas sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Tiwala po ang ating mga sports officials na kaya pong doblihin ng bansa ang bilang ng gintong napanalunan noong pong 2023 at 2018. Ilan sa mga nakikitang pagmumula ng gold ang jiu-jitsu, boxing at mixed martial arts, pati po sa gymnastics, tennis, swimming at esports. Bayo po sa mga atleta, ibigay ang lahat na maakaya para po sa ating bansa. Kahapon nga po ay nagdaos ng send-off ceremony para po sa 464 strong Team Pilipinas na lalaban sa Asian Games at Asian Para Games. Mabuhay ang atletang Pinoy!
0: Samantala, itinalaga naman po ang boksingerang si Ira Villegas at weightlifter na si Albert Ian De Los Santos bilang flag bearers ng bansa sa Asian Games. Nanalo po ng Olympic bronze si Villegas noong 2024 Paris Olympics, habang junior world record holder naman sa kanyang sport si De Los Santos. Pangungunahan po nilang marcha ng higit 400 delegasyon sa opening ceremony on September 19. Gaganapin po yan sa Palomo o Paloma Mizuho Stadium sa Nagoya, Japan. Samantala, magbibigay ng 6,000 pisong dagdag allowance ang gobyerno para sa lahat po ng atleta at coaches na lalaban sa Asian. Itinutulak din daw ng mga opisyales ang dagdag paulit na bonus kung mahigitan ng bansa ang 4 na ginto noong nakaraang Asian Games at 10 ginto sa nakaraang Asian Para Games.
1: Bubuksan po naman mamaya ng Gilas Pilipinas ang gold medal defense sa Asian Games. Makalaban po ng All PBA Gilas Team ang Bahrain mamaya pong alas 12 ng katanghalian. Now na po sinabi ni Head Coach Tim Cone na gagamitin po ng koponan ang bilis para nga makontra ang kakulangan po sa laki sa ilalim. Pasok sa bagong bihis na Final 12 ng ating pambansang koponan sina RJ Abarrientos, Justin Arana, Jeric Ahanminsi, Justin Baltasar, Brandon Bates, Cedric Berfield, pati po si Robert Bolick, Brandon Canelas Rosser, Xavier Lucero, Adrian Nukum, Calvin Oftana, Don Trolliano, Gil Custodio, ay hindi kasali. Okay. Tangi po si Oftana lamang ang naiwan po mula sa Gilas Team na nakaginto noong pong 2023.
0: Kaya yan ano, partner?
1: Good luck.
0: O,
1: wala
0: sige.
1: Yung ating mga ipinambato nung nakipagbakbakan tayo sa Jordan at saka sa Iran.
0: Sige, baka mahugot nila si Gil Custodio dyan. No? Pero ito, ipinasilip ang susuotin po ng Team Pilipinas sa opening ceremony ng Asian Games sa September 19. Gawa po ni Pinoy designer Francis Lee Biran ang malaya barong na ipinasok sa disenyo ang mga kulay at ibang elemento ng bandila ng Pilipinas. May pinya, baybayin at kalinga inspired patterns din po ito. Ay, ang ganda! Ipapares po ang Barong Samalaya Cap, isang hinabing sombrero. Dati nang gumagawa ng susuotin ng Team Pilipinas si Francis Libiran gaya po ng Southeast Asian Games sa 2024 Olympics. Higit 400 atleta ang ipadadala ng bansa sa Asian. Susubukan nilang higitan ng 4 gold, 2 silver at 12 bronze medals na nakuha po noong taong 2023.
1: Magandang pagsubok po naman ang Asian Games para po mapatibay ang mas bata at mas bagong mga miyembro po ng Philippine Women's Football Team. Ayon kay Head Coach Mark Torcaso, gagamitin nila ang ASIAD bilang bahagi po ng malawakang paghahanda para po sa ikalawang FIFA Women's World Cup appearance ng bansa sa 2027. Iba rin daw ang magiging kampanya ngayon ng Pilipinas kumpara noong 2023. Dahil nga po sa mas kilala yan, mas kilala ng coach ang mga players at mas naiintindihan niya ang kultura ngayon ng Pinoy football. Tatangkain pong hikitan ng koponan ang quarter-final finish noong pong 2023. Bubuksan po ng Pilipinas ang kampanya kontra Uzbekistan sa Setyembre a 14.
2: FM. Hi. Good morning.
0: Good morning, partner. Weekend na finally. Lord, thank you for weekend.
1: Ay, salamat.
0: Sana, partner, magandang panahon bukas para sa ating mga labada.
1: Hindi lang yun. Oh. Kasi nga, ang dami kong aayusin. Hindi ko maayos. Ayos po dahil sa ulan.
0: Bubong ba ang aayusin mo? Ano aayusin mo?
1: Dami.
0: Ilang bubong ba? Ang lalagyan mo ng ano? Ah. Ng ano tawag doon? Oh. Sealant. Ha? Para hindi na tumulok.
1: Opo. Batiin lang po natin ang happy birthday daw din today. Maliban kay Nanay Virgie Pajarillo na mother po ni Vincent. Today po ang kanyang ika-85th birthday. Birthday din po today ng mother dear ho naman ni Joy Nofiesa, ang ating kaibigan na si Nanay Lorna Baby Campano. Happy birthday daw po, Nanay, sabi po ni Joy. Alright, sa lahat din po ng mga nanay, tatay, mga lolo't lola, tandaan din po natin, ha, kapag ho tayo gumagalaw-galaw, kumikilos-kilos, naglalakad-lakad, pero parang, parang masakit. Hindi ka makagalaw, para baga nag-OA ka na. E sandali lang, OA, eh baka naman osteoarthritis na. Nang magpaka-OA-OA pa, hello, kasi nga meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahampahan ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's, and other leading drug stores. Pero, mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamiting pangkamot sa anumang uri ng sakit. OsteoGuard, good morning sa inyong lahat dyan, ha, sa ating mga kaibigan. Gandang umaga po kay Ninang Tina Monsempalma. Good morning sa ating mga OsteoGuard. Sa mister po ni Ate Nati Ocampo Versosa, good morning. Kay Ate Dina Aquino, happy birthday. Alright, ilang pang mga importanteng balita susunod na.

0: masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Easy to get in supermarkets.
8: Teka, chat for sharing yan, ha?
7: Baby, nasolo ko na.
8: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Regent.
9: True FM.
10: Good morning!
8: Meron din nagsabi dito, ano rin daw ba ang ginagawa ng DSWD sa mga taong nakatira sa lansangan? Ay,
7: actually,
8: oo nga, no?
7: Tama,
8: thank you for
7: tama.
8: Reminding me, ha?
7: Ano nga
8: do you recall yung mga pakulo ng DSWD, pati yung nandoon sa Imbornal, right?
7: Na, yes, na binigyan tulong, financial
8: help. At saka sinasabi ng DSWD na dapat daw po walang ganyan. Meron silang saklolo, di ba, sa mga nakatira po sa gilid ng kalsada.
7: Mm-hmm.
8: Nasa na daw po ngayon ang DSWD?
7: Wala nag-iikot from DSWD?
8: Siguro maganda, ano, tawagin mo yung may media coverage para nila iko, ano, ma-actionan yan.
7: Huwag ka mag-alala.
8: Kasi pag may media coverage, eh,
7: nabanggit mo naman na, for sure ay may a-action na dyan ngayong araw. Ngayon ang tanong na lang, yung consistency. Kasi kung a-action na nila ngayon, tas bumalik,
8: ay,
7: papaano?
8: Naku. Sakit sa ulo nito, ano? Itong mga gantong problema na...
7: Kasimple-simple, ano?
8: Kailangan mo pa bang tawagan sila ng pansin dito? Eh, basic naman yan. Meron daw pong MMDA Satellite Office doon mismo sa lugar. Diba? Ewan ko na lang. Sige, mamaya nga tawagan mo si Chairman Artes kung sakasakali lang at tayo makikisuyo sa kanya na gawin nila trabaho nila. Okay. Oh, sa lahat sa ating mga kapatid, ah, nako, hindi ho may tatanggi. Ang daming nagkakasakit ngayon. Kaya ho, bawal magkasakit. Lalo na po sa mga panahon na tayo'y gipit. Tandaan po natin daw yung paalala ng Unilab, ha? Lagi tayong doble ingat sa pagpili at pagbili po lamang ng gamot. Doon pa lang, doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa, abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa. Dahil kapag sobrang mura naman, abay mag-ingat din po at magduda dahil baka hindi yan effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahong pong obligado kang magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi, ha? Piliin lagi ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Thank you very much, Unilab.
7: Uy, nabanggit mo na yung ating mga reklamo at tinatawagan ng mga gobyerno. Eh, may mga nasa comment section nagre-reklamo kahapon.
8: Mm-hmm.
7: Kasi meron daw silang mga DFA offices na pinuntahan, especially dito sa May Alimol sa Cubao, na meron pa lang mga nag-suspend ng operations hanggang alas 12 lang daw. Eh, nandun na yung mga tao.
8: Mm-hmm.
7: Nababasa ko late daw nagbigay ng notice. Sana daw nag-aabiso ng maaga kasi yung iba bumabiyahi pa sa malalayong lugar. Paano ba yun, partner?
8: Ba't mo ako tinatanong?
7: Magbigay po kayo ng abiso na mas maaga kasi ang dami kong mga messages na tatanggap ngayon. Baka doon pwede sila ma-shout out.
8: Pero ito ho yung abiso na maaga para sa mga kaibigan po, mga nakatrabaho, and of course, mga kamag-anak po naman. Ito, masayang balita ito. Binabati po natin ng maligayang 25th wedding anniversary ang ating dating kasamahan sa Hoy Gising Days pa ho ito, si Weng Hidalgo at si Jones Otida. Kanila pong 25th wedding anniversary today.
7: Wow, silver!
8: Mabuhay, ha? Sa iyo, Weng, kamusta ka na? At kay Jones, sana kayo po'y mabati po namin sa inyo pong golden wedding anniversary.
7: Aww.
8: O, diba? Maligayang bati, binabati kayo nila Irene Javier Manotok at lahat ng iyong mga nakatrabaho noong panahon na uso pa ang...
7: Uso
8: pa ang Hoy Gising.
7: Happy 25th wedding anniversary, okay. Po. Achievement yan, ah.
8: Opo. At ngayon din daw yata ay birthday noong Mommy Dear ni Angel.
7: Uy, oo.
8: Lagunsa. At anong pangalan niya?
7: Batiin
8: din natin.
7: Nandiyan na ba sa'yo, sir?
8: Alright, sige, wala pa. Pero sige, habang ating inaalam, dali tuloy.
7: Oh, may masakit sa'yo?
8: Yung lalamunan ko na naman.
7: Bakit?
8: May iritasyon. Kapag po ang inyong lalamunan ay may iritasyon, may Camusil Throat Spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils direct. Yes, ito'y nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at maging sa ating lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, and sini oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Sorry, hindi ko nadala na naman.
7: Oh, ayun, narinig ko yung spray.
8: Oo, Monday, sure na yun.
7: Sana all na spray yan.
8: Oh, ito, Camusil, ito po ang aking ginagamit.
7: Muntik nga kita i-message talaga kasi parang ako may something din sa lalamunan.
8: Para po sa ating lalamunan. Alright, Camusil spray, throat spray. Thank you very much. Handa ka na ba?
7: Ready!
8: Ngayon! Sa oras na 19 minutes now after 7 o'clock. Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
7: Dating House Speaker Martin Romualdez nananatiling nakadetain sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Yan ay kahit iniutos na ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat po siya sa New Quezon City Jail Dormitory sa Payatas.
8: VP Sara dumulog sa Supreme Court para questionin ang kasong grave threats. Dahil sa anya, siya daw po ay may immunity.
7: Magkapatid na senador na sina Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano, nag-abroad.
8: Wala ho naman daw problema. No? Kung sila po
7: hindi pa daw problema sa ngayon.
8: Mahigit pong 80 pasahero ng nasunog na MV June Aster sa Palawan, pinaghahanap pa rin.
7: Babaeng senior, tinatad po ng saksak ng mismong live-in partner sa Davao de Oro.
8: At sa ating po namang Sports 5, mahigit sa 400 atleta lalaban para sa Pilipinas sa 2026 Asian Games. Ang live coverage, exclusive coverage po mula sa Signal Sports.
7: Sa balitang entertainment, umano'y hiwalayan sa pagitan po ng aktor na si Baron Geisler at Mrs. Usap-usapan ng mga netizen.
8: At ngayon mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Kayo ba'y nandidiyan na para po sa ating ikalawang yugto, ikalawang buhos ng mga tampok na balita sa News 5!
7: Sa mga balitang pambansa, wala pa pong timetable kung kailan ipatatawag si Vice President Sara Duterte bilang testigo sa kanyang impeachment trial dahil wala pang motion ng prosecution na isyuhan siya ng subpoena. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, may posisyon na ang depensa kung sakaling maipatawag ang Vice Presidente pero hindi pa raw nila ito maaaring isapubliko. Nakahanda rin anya ang kanilang panig na magsagawa po ng kinakailangang legal na hakbang kapag mayroon ng subpoena.
10: We will just have to file the necessary pleading or whatever that we need to do once mag-humingi na po ang prosecution ng subpoena mula sa impeachment. Kasi yung bloodbath po, Ma'am Chacha, was taken out of context to begin with. I think the Vice President already explained na yung ibig sabihin niya ng bloodbath ay yung sarili niyang dugo, yung tatagas, no, dahil siya yung magiging subject nitong impeachment na to.
7: Yan nga po ang tinig ni Attorney Michael Poa. Samantala, naniniwala naman po si 1987 Constitutional Commission member Attorney Rene Sarmiento na dapat 2/3 ng aktual na bilang ng mga senador na present sa impeachment trial ang maging threshold sa botohan kung dapat ma-convict o hindi ang vice-presidente. Gayun ni Sarmiento, may legal, constitutional at historical na kadahilanan kung bakit 2/3 sa mga senador na present at hindi ng kabuoang bilang ng Senado ang dapat maging basihan ng boto taliwas sa umiiral na 16 votes dapat.
11: Sa korte po, dapat po ay present po ang juez, ang mga abogado at ang mga witnesses. Ano pong dahilan? Dapat po nandiyan po ang ating mga juez para po manood at magmasid kung ano po ang nangyayari at pwede magtanong po sila. Pangalawa po, Ted, ang intensyon pa ng 2/3 of all those present is to have a very active and functioning court. Kasi ang sabi ng ating saligang batas, Ted, at DG, the Senate, shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. To try, ibig sabihin, pistahan, panoorin, at magdesisyon po sila. Bago po sila po ay gumawa ng kalangkapasyahan.
7: Yan nga po ang tinig ni 1987 Constitutional Commission Member Attorney Rene Sarmiento. Naniniwala naman po si Sarmiento na dapat matuloy pa rin ang impeachment trial ng bise kahit maisipan niyang magbitiw sa pwesto. Sa ilalim po ng ating saligang batas, hindi napapayagang humawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno ang mga mai-impeach na opisyal. Pero ayon kay Sarmiento, posibleng makaiwas ang bise sa perpetual disqualification to hold public office kung ito'y magbibitiw sa pwesto. Gayunman, iginiit din ni Sarmiento na hindi ito magandang tignan dahil magmumukhang guilty ang bise kung tatakasan ng paglilitis sa pamamagitan ng resignation. Kung sakali mang magbitiw o makonvict sa paglilitis ang bise, pwede siyang palitan ng kahit sinong senador o di kaya'y kongresista.
11: Wala pa sa ating kasaysayan na nagtanggi na isang mataas na posisyon. Lahat po ay nag-aambisyon na manungkulan sa ating bansa bilang vice presidente. I think that is a very remote possibility. If offered that position, I'm sure may isa pong senador na tatanggap ng posisyon na yan.
8: Opo. Sige po.
11: Because short of becoming a president, he's a breath away, a heartbeat away from the presidency. Kung may mangyari sa presidente, ang vice presidente niyan ang magiging presidente.
7: Muli mga kapatid, yan po ang tinig ni Attorney Rene Sarmiento. Sa iba pang balita, kinwestiyon ng grupong sentro ang panibagong wage order na inilabas po ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board dahil nagkakaroon ito ng kalituhan sa nakabinbi na 85 peso na aumentong hinarang ng korte sa Pasig. Ayon kay Sentro Secretary General Joshua Mata, napagdesisyonan nilang maghain ang apela ukol dito. Hindi raw sila papayag na tila isinuko na ng gobyerno ang naunang wage hike na dapat ay naipatupad na kung hindi hinarang ng Pasig City Regional Trial Court. Lalo't wala naman daw talagang karapatan ng korte na makialam sa pagtukoy ng karampatang sahod ng mga manggagawa.
12: Ang isang pinoproblema nga namin, meron siya doon sa marami niyang warehouses. Ang sinasabi niya, the NCR 27 wage order never took effect. Yun ang sinabi niya eh. Kaya dito talaga nagkakalituhan eh. Kasi, paano kung biglang sabihin ng korte na dahil hindi naman nagbayad ng ano, ng bond ang Redicon at ang R2 dito, di dapat i-lift na itong injunction na to. So, ano mangyayari ngayon dito? Parang pag nilift ng korte yung injunction niya, and yet sinabi ng wage board na it never took effect, what does it mean? Doon nagkakagulo po tayo ngayon.
7: Yan nga po ang tinig ni Centro Secretary General Joshua Mata. Mga kapatid, sa oras naman po na 7:26, tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with mali po ang nasa screen. Fast Cat, ayan. Sige, ayusin lang natin. Ang oras nga po na 7:26. Hatid po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahe nga, roro na, mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang space. Pwedeng isama po ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May promo code po sa inyong screen para sa passenger at rolling cargo. Gamitin niyo po yan for 10% discount. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Magbabalik pa rin po ang ilan pang malalaki at importanteng balita na dapat niyong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
13: Laging true sa'yo, kapatid.
14: It's time to fiesta with Bet88.
15: Abangan sa Presinto 5. LGBT na isang linggong nawala sa Cavite, pinatay pala ng kanyang ka-meet-up sa Damuhan. Padre de Pamilya na na-depress matapos mamatayan ng dalawang anak, hinostage ang kanyang mag-iina. At lalaking lango sa droga sa Bataan.
16: B1079.
17: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
18: Pag naasiman ka, akin ka.
17: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: B1079.
17: I Want, Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me?
3: The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag nasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Red Horse Beer. Masarap, suave, sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, TikTok at pwede rin po sa kanilang website www.ultabio.shop. It's ULTABIO.shop mga kapatid. At pwede rin po kayong umorder sa number na ito, 0931-033-2871. Available din po ang katuwang ng Ultaflex para lagi kayong fresh sa umaga. UltaBio Trial Pack. Sa lahat naman po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Good morning, Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas. And good morning na rin po kay Sir Chet Pastrana at kay Ma'am Eileen Choigo. Eto na mga kapatid, balikan po natin ang balita sa Metro Manila. Sugatan po ang isang estudyante matapos saksakin ang holdapper sa Caloocan City. Sa imbestigasyon ng mga polis, pauwi na ang biktima kasama pong lalaking kaibigan na college student nang makasalubong ang suspect. Nagpumilit po itong kuhain ng mga cellphone ng mga estudyante. Hindi raw ito pinansin ng biktima kaya nagalit at nanaksak ito. Arestado ang suspect sa follow-up operation. Naharap po siya ngayon sa kasong attempted robbery at frustrated homicide. Kinuyog naman ng taong bayan ang lalaking nanloob daw sa isang bahay dyan po yan sa Tondo sa Maynila. Notorious umanong magnanakaw ang kinuyog na kilalang si alias Dagul. Ayon po sa barangay, ilang beses nang nasangkot ang suspect sa sunod-sunod na nakawan sa kanilang lugar. Huli daw ito matapos magnakaw na naman ng cellphone. Nagnakaw din siya ng portable na kalan, maging sapatos at dalawang piling ng saging na sabah. Bah, walang pinapalampas ha. Inihahanda na po ang kaukulang reklamo laban sa suspect. Nagkagirian naman at balihan ng mga pulis at realista sa isang hotel sa Taguig. Nangyari po yan ng isinasagawang Luzon Economic Corridor Business Forum na dinaluhan mismo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasamang American and Japanese investors. 27 realista naman ang sugatan at ayon po yan sa grupong Kalikasan People's Network for the Environment. 4 ang inaresto at sa ngayon po'y nasa kustudiya ng Southern Police District. 16 naman sa hanay ng pulisya ang nasaktan. Sa oras naman po mga kapatid na 7:32, ang tamang oras at atin po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. Website po nila at Facebook page, may QR code sa screen para ma-divert po kayo doon. Araw-araw, may live selling po ng alahas sa kanilang Facebook page para makita nyo mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayette de la Rosa. And batiin na rin natin, happy birthday! Si Ate Badet ba to? Yan ang apelido niya? Ate Badet Kalarabada! Tatahi-tahimi, kaya pala naka-red lipstick!
1: Get out!
0: Naku, Ate Badet! Magka-birthday pala kayo ni Maricel Halili. Quiet-quiet lang si Ate Badet, pero...
1: Get out!
0: Birthday ni Sex Bomb Badet Kalarabada! Kalarabada! Grabe haba, Ate Badet. Para kang ano, hasindera. Kalarabada! Hacienda Kalarabada. Happy birthday, Badet Kalarabada. And once again, happy birthday, Maricel Halili. Enjoy your day, Tita Maset.
2: Yung masaya.
3: Happy birthday.
0: Naku naman, ang PBBM pa at si Auntie Claire ang bumati sa inyo. Balita naman po sa lalawigan. Patay po ang isang radiologist matapos mabangga ng kotse ang sinasakyan ng motorsiklo sa Cagayan de Oro City. Napag-alamang mister pala ng biktima ang nagmamaneho ng nakabanggang kotse. Sa investigasyon, nagbukbo ng motorsiklo ang biktima papasok ng ospital. Sinundan siya ng kanyang asawa na nagmaneho ng kotse. Nagkabanggaan po ang dalawa pagdating sa Pilaes Boulevard. Bukod sa nasawing biktima, critical din ang rider. Napag-alamang matagal nang may alitan ang mag-asawa. Iniimbestigahan pa kung sinadya ng driver ng kotse ang pagbangga sa motorsiklo. Sapul naman sa CCTV ang pagnanakaw ng tricycle driver sa isang kambing. Diyan po yan sa Mangaldan sa Pangasinan. Makikitang pumarada po sa gilid ng kalsada ang tricycle. Ilang saglit pa nga bumaba po ang driver. Nawala siya sa kuha ng CCTV pero pagbalik, makalipas ang ilang segundo, tangay-tangay na po ang kambing. Humingi naman ng tulong ang barangay sa makapagtuturo ng magnanakaw ng kaniyang kambing. Ito naman ang sugatan nang bumangga po ang dump truck sa isang bahay sa Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Kabilang sa nasugatan ng driver ng truck at tatlong bata. Sa imbestigasyon, mga kapatid, biglang nagkaroon ng aberya ang truck habang tinatahak po ang highway. Nawala naman ang kontrol ang driver hanggang sa bumangga na nga sa bahay. Dinala sa ospital ang mga sugatan habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa ngayon. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, lumampas po sa $100 per barrel ang presyo ng Brent crude oil sa gitna yan ng tumitinding laban sa Middle East. Umakyat po ng hanggang 3% ang Brent crude futures sa $100.95 per barrel, pinakamataas mula po noong July 24. Sumipa nga ang presyo matapos magpalitan ng panibagong pag-atake ang Iran at Estados Unidos na muli namang nagdulot ng pangamba sa supply ng langis mula sa rehiyon. Dahil po sa pagtaas ng oil prices, lumalakas din ang pangamba sa panibagong pagtaas ng inflation at posibleng pagpapanatili ng mas mahigpit na monetary policy ng mga central bank. Bumagsak din ang mga stock market sa ilang bahagi ng mundo habang patuloy na minomonitor ang galaw ng presyo ng langis. Posibleng muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa ikalawang sunod na linggo po yan ang oil price hike. Ayon sa taya ng oil industry, posibleng tumaas ng 2 hanggang 4 na piso kada litro ang gasolina. Inaasahan namang tataas ang 3 hanggang 5 piso kada litro ang diesel batay po sa galaw ng presyo sa International Market of Foreign Exchange. Iaanunsyo ang final price adjustment sa Lunes, September 14. Magkakaroon ng bisa sa Martes, September 15. Nitong linggo, tumaas po ng 4 pesos at 69 centavos kada litro ang gasolina, 5 pesos at 18 centavos sa diesel, at 5 pesos at 58 centavos ang kerosene. Nako, abang na tayo sa susunod na linggo, mas mataas yung panigurado. Hinikayat naman po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga dayuhang negosyante na mamuhunan at magtayungan ang kani-kanilang negosyo dito sa bansa. Sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum, hinimok ni Marcos Jr. mga investor na magdala po ng kanilang kapital, teknolohiya at expertise habang tumutulong sa paglinang ng Filipino talent at local suppliers. Tiniyak din ng Pangulong Marcos Jr. na patuloy pong palalakasin ng gobyerno ang infrastructure, workforce at serbisyong kinakailangan para sa long-term investments. Ayon pa sa Pangulo, maaaring pagkatiwalaan ng investors ang Pilipinas bilang isang long-term business partner at hindi lamang bilang isang market. Ang Luzon Economic Corridor ay nag-uugnay po sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas at itinuturing na isa sa mga pangunahing sentro ng paglago ng ating ekonomiya. Sa balita naman po sa labas ng bansa, 3 ang kumpirmadong patay matapos muling magkasapo ng pag-atake ang US forces sa barkong pinaniniwala ang may kargang droga sa Caribbean. Ito na ang pinakabagong serya ng pag-atake ng Washington sa nakalipas na mga buwan. Una nang kinundena ng ilang human rights groups ang patuloy na pagpatay ng puwersa ng Amerika sa mga pinaniniwala ang drug traffickers. Wala pa namang tugon dyan ang White House. Sa iba pang balita, abot po sa 17 ang nasawi matapos masunog ang isang eskwelahan sa Congo. Ayon sa report, mga estudyante ang biktima ng malagim na trahedya. Blanko ang mga otoridad sa pinagmula ng insidente. Sa pambihirang pagkakataon, isang humanoid robot ang kaya raw umiyak, kakatakot, sa China. Kundi na lang mukhang tao na. Di mga napapanood natin sa Netflix. Nasa China na po. Bahagi po yan ng Wangpu Expo Park sa Shanghai, kung saan bidang nasa 3 exhibitors. Parte raw yan ng 3-layer technical architecture sa nasabing robot. Hindi ng China sa mga ganito, no? Itinuturing daw ito na next generation robot. Susunod, mga kapagsalita na rin yan. Nakakaiyak na po ngayon eh. Iba yung mga napapanood natin dati. O ito na, nandito na sila in real life ngayon.
2: Walang di isa sa inyong
0: sa ating Sports 5. Mamaya na kita kakamustahin. Magbabalita muna ako, Tita Pia. Hindi isinasara ni Jaja Santiago Minoa ang pinto sa posibilidad na makabalik sa Creamline Cool Smashers. Music. Tila may unfinished business daw si Minowa. Lalo't bigo silang magkampiyon sa katatapos lamang po ng BVL Invitational Conference. Nagtapos po sa ikaapat na pwesto ang Creamline sa torneo. Isang conference lang ang kontrata ni Minowa. Dahil tutungo na siya sa Amerika para po makapaglaro sa San Francisco Signal ng League 1 Volleyball sa Enero, nagaganapin po sa susunod na taon. Panalo naman ulit ang Gun McCrane Thunders ni AJ Edu kontra sa Levanga Hokkaido ni Dwight Ramos sa Japan B-League Manila Games sa Pasay. Hindi gaya ng naunang laro, di kitan po ang laban. Kinailangan ng overtime para nga pumatalo ng Thunders ang Hokkaido sa final score na 101-91. Samantala, matapos naman ang halos dalawang taon, may bagong world number one sa women's tennis. Pinalitan ni Kazakhstani superstar Elena Rybakina si Aryna Sabalenka para sa unang pwesto sa world rankings. Sa live WTA rankings, may 8681 points po si Rybakina, habang may 7355 points naman si Sabalenka. Bago po yan, 96 straight weeks world number one si Sabalenka. Nagawa po ito ni Rybakina matapos ilaglag si Qin Wenzheng ng China sa quarterfinals 3-6, 6-1 at 6-4. Lalaban si Rybakina sa Amerikanang si Coco Gauff sa semifinals ng US Open ngayong araw. At bagong showbiz balita, 7:41. Tamang oras mga kapatid, hatid pa rin yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga pong sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, sa Lazada, maging sa TikTok at sa www.ultabio.shop. Pwede rin umorder sa 0931-033-2871. At sa balitang entertainment, Anne Christie, humuhugot si Viva artist Angela Muji sa kanyang bagong awitin na Is It Over? Pero ang tanong, over na rin kaya ang rap gel o tambalan nila ni Robin Angeles? Naku, hindi po, yan nga ang paliwanag ni Angela. Anya, nag-explore lang daw siya sa musika. Para rin daw ito sa final episodes ng kanilang hit Wattpad series na Dating Alice Perez. Successful naman po ang kanyang hugot dahil numero uno o number one ang Is It Over sa Vibe Plus charts. Ipinakilala na bilang bahagi po ng cast ng Second Miracle in Cell Number 7 si Jody Santa Maria. Magiging katambal ni Jody si Aga Mulak para po sa pelikula. Uy, exciting! Gaganap siya bilang si Angela, ang asawa ni Lito at ina ni Yesha. Si Lito po ang karakter ni Aga, si Sia Vigor, si Yesha. Si Aga raw ang personal na pumili kay Jody para makapareha sa pelikula. Ito rin ang first time na magsasamang dalawa sa proyekto. Prequel ng hit movie na Miracle in Cell Number 7, ang Second Miracle in Cell Number 7. Ipalalabas po ito sa December 25 under Metro Manila Film Festival. Ipinasilip na ni 17-member Ming Yu ang kanyang boss gun. O ito, panoorin nyo. Bilang paghahanda sa pagpasok niya sa mandatory military service. Boss cut pala tawag dyan. Kala ko semi-cal. Ngayong araw nga po magsisimula sa military service. Itong si Ming Yu. Nangako po siya na babalik siyang healthy. Sa ngayon, mag-e-enjoy muna raw ang fans. O mag-e-enjoy raw muna ang fans kasama ang iba pang 17 members. Baskat na daw yan. At samantala mga kapatid, di na siya semi-cal. Climate change. Oras po, 7:43. Tamang oras at eat sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po mga kapatid ang tambalang Ted Filona DJ Chacha. Papasok na po tayo sa ating ikapitong taon. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo kapatid.
3: Ted Filona DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46th Catholic Mass Media Awards.
4: At mamaya, mga kapatid, ang ating po namang follow-up doon sa ating winner nung pabida sa True FM na taga Mabalacat, Pampanga, abangan! Sa mga motorista ngayon, nais nyo ba maging bida? Easy! Alas 7.45 na at para lagi kang bida, dapat hindi ka pumapalya. Hindi ka sasabihan ng... Parang lobat, parang non-performing acid ka na naman. Excuse me, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement po men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement po men. Ang bagsik mo!
5: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
4: O, diba? Kay Kuya Samson Go at maging kay Buboy Romero, ang Bravo ay mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero, Secretary Banoy, ha? Banoy, mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kapatid, kami po'y natawag sa MMDA para po sa ating public service. Mga parochial concern para po sa mga dumadaan dyan sa EDSA. Pero malamang po sa mga lungsod, sa ibang mga lungsod, sa iba't ibang panig po ng bansa, malamang may ganto rin na mga uri po ng problema. And speaking of ilang bahagi po ng bansa, kami po itutugon mga kapatid sa matinding problema ngayon ng mga taga Visayas at Mindanao. Kasi ilagay po natin ang ating mga sarili sa kanila pong kinalalagyan ngayon. Yung sobrang taas ng singil ng kuryente per kilowatt hour. Tanong, may magagawa ba dito ang ating regulator? Ano ito? Energy Regulatory Commission. Sa usapin po ng sa ilang pong lugar sa Kabisayaan, nasa 14 hanggang 18 pesos per kilowatt hour. Sa Mindanao po ay naabot na daw po hanggang halos Mindanao. 20 pesos per kilowatt hour. Kami po itutugon sa hinaing ng ating mga kapatid, dyan po naman sa Kabisayaan at sa Mindanao.
6: Robin, Angela, palit kayo ng pwesto.
7: Ganun po.
6: Yan.
8: Ang passion ko is yung maipaliwanag sa pangkaraniwang Pilipino ang mga napaka-importanting issue na may implikasyon sa pangkalahatan sa ating mga Pilipino. Nang sa ganun, ang mga Pilipino ay hindi lang magkaroon ng edukasyon at pagtangkilik sa impormasyon kung hindi magkaroon ng paninindigan sa mga isyong pambayan. Laging importante ang katotohanan sa laman ng iyong ibinabalita. Ako po si Ted Filon. Kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.

0: sarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasanggabo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Decide based on feelings. Minsan naririnig din natin naman yan. Yung hayaan mo na lang. Bata naman yan. Let them decide for themselves. And yes, habang lumalaki po yung mga anak natin, kailangan natin silang turuan maging independent, gumawa ng mga wise decisions sa buhay. Pero ito ang problema. A child is still a child. Hindi pa po fully developed yung kanyang capacity to judge wisely. Hindi pa niya nakikita lahat ng consequences ng mga actions na gagawin niya. Hindi pa nga niya kayang timbangin lahat ng impormasyon na papasok sa kanya, no? Kung ano magiging outcome. Simple nga lang po, yung pagtawid nga lang sa kalye, inaalalayan pa natin ng grade school, hello. Hindi pa niya kaya kasing i-assess yung speed ng parating na sasakyan, yung distance niya rito. Tapos hayaan natin mag-decide kung anong kasarian niya. Kaya ang sabi po sa Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang tamang pag-uugali. At hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Malaki po ang roles natin, ano, mga magulang, ano. Sabi po sa Ingles, it train the child in the way they should go, and when they grow up, they will not depart from it. Kapag ang bata po, pinabayaan natin siya lang ang mag-form na sarili niyang direksyon, sarili niyang value, sarili niyang boundaries, masishape siya ng mga voices sa paligid niya. Napakarami po nagdidikta sa mga anak natin. Nandiyan ang social media, mga kaibigan, YouTube, TikTok, Roblox, mga influencers at vloggers. Kung tahimik po ang mga magulang, someone else will gladly discipline our children. Kaya napakahalaga po ng parental presence. Hindi lang parental provision na may pagkain ba, may tuition ba, mahalaga po yan. But our children need more than provider. They need guidance. Kaya nga po ang ganda nung sinabi ng verse, ituro nyo. It's a mandate sa ating mga magulang. Hindi eskwelahan, hindi textbook. Dapat tayo pong mga magulang primarily ang nagtuturo, nagte-training. And it requires presence, it requires repetition, it requires conversation, it requires being a good example sa ating mga anak. So mga magulang, ako po ay naniniklood sa inyo. Don't surrender your influence. Don't assume na nasa school yan, aayos na kinabukasan yan. Ang dami ko pong kinounsel, mga graduate sa mga gandang eskwelahan, sakit ng ulo ng lipunan. So, children need room to grow, but they also need roots to grow from. Tanong, mga magulang, ano mga extracurricular activities yung kumakain sa oras natin na kaya mong i-give up para sa mga anak mo to make time for them, to train them? Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Alam namin, Lord, na mahalaga ang edukasyon. Pero Lord, hindi lang basta edukasyon, yung tamang edukasyon ang dapat ituro sa mga bata. Turuan niyo po, Panginoon, ang aming mga leader at Department of Education para, Lord, magkaroon ng maganda at maayos na pamamaraan ng pagtuturo sa mga bata. Hindi pa pwedeng wala siyang alam, hindi pa pwedeng hindi niya alam dahil siya, Lord, ang namumuno dito. So, Lord, tulungan niyo po ang mga teachers na maging magkaroon, Lord, ng wisdom. Kasi ang mga bata, Lord, ay parang clay na madaling imold. At pag tumigas na, ang hirap ng imold ulit. So, tulungan mo po, Panginoon, mga magulang to spend more time with their children over dinner, over lunch, over breakfast upang magkaroon ng mga conversation na mahalaga sa kanilang paglaki. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
8: Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito at sa aral na ito na amin napakinggan mula kay Brad. Lord, guide us through. Salamat din po kay Brad sa kanyang sakripisyo sa aming programa. Alagaan niyo po siya lagi and bless his mission sa aming pong programa at sa kanila pong simbahan araw-araw sa inyo pong patnubay at gabay para po sa ikatatagumpay ng mission na ito. In Jesus' Amen. Name, we pray. Amen. Amen. Tayo, Brad, ngayong Oktubre ay 6 na taon na. Papunta na tayo sa 7th taon ng pagniniig sa himpapawid.
9: Yun.
8: Sa ating mamunting palatuntunan na hanggang ngayon ay bukas pa rin ang tabing.
9: Oo. Grabe, Tagalog na Tagalog, ha? Hindi uso ang 7-year itch sa pagsasamang ito. Tuloy ang ligaya. Oo.
7: Tuloy.
9: Hanggang umabot tayo ng 70 years dito sa programa.
8: Salamat.
9: Thank you, Lord. Thank you.
7: Salamat. Ano ba yun siya? October 4?
9: October 5.
7: October 5.
9: Oo.
8: October 5. Six grabe. Years ago.
9: Yeah, grabe.
7: Bata pa lang si Chacha nun, Ted.
8: Ano? Ay, naku, ang cute-cute niya kaya.
7: Ang cute-cute yung...
9: Oh, naalala ko pa yung unang restaurant kung saan nagpakain ka ng pizza partner nung tayo mag-meeting. Naalala mo yun? Tayo nila Erwin at Seth yun. Eh. Ay, hindi pala. Si iba pa yun. Okay. Oo.
8: Sige.
9: At si Pastor, sa screen lang natin siya nakita dati noon. Kasi pandemic pa.
8: Salamat,
9: so thank you, Pastor. Thank you, Pastor,
8: po
9: for being with
8: TV5,
9: us.
8: Sa TV5, sa Signal, at sa Nation Broadcasting. Sa pagkakataong
9: amen,
8: ito.
9: Amen, amen.

0: Annapolis sa Green Hills. Nandun lang po kami sa second floor ng Elan Hotel. Diyan po yung aming munting simbahan, Anchor Church. Yan po yung simbahan na pinapastor ko. So, kita-kita po tayo. And of course, meron naman pong online kung kayo po yung walang access sa lugar sa Pastor Jeff na Facebook at YouTube channels po. Alas 4 ng hapon, Anchor Church. Paalam na ako, Ted at Cha. Ito po yung Daily Bread, your daily dose of inspiration.
1: Serving the people, Brad Jeff and Escopida sa ating The Daily Bread.
2: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
3: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
4: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
3: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento, balitang may konteksto.
5: By June 30, yung
3: dahil dito, bawal ang fake news.
6: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
3: Kasama si na Jovi Francisco, Maricel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App.
7: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: na! Biyernes na! Chillax ka muna kasama ang pinaka-cool na tambalan. Ted Filon at DJ Chacha.
1: Good morning! Lagi to sa iyo, kapatid!
2: Grabe hugot mo ha, partner, lalim ha. Oh. Parang galing sa ilalim ng lupa, hugot mo.
1: Meron sa akin nagmensahe dito kasi tayo po'y live din ano, sa True FM. Meron po tayong naka-hook up dyan na FM station in Tacloban.
2: Oh, wow.
1: At sa 1PH on Signal and hopefully po mamaya RPTV live din po tayo. May nagsabi sa akin dito, doon daw sa Leye Kutu. Ito yung Leyte Electric Cooperative 2. Ito kasi ay binubuo ang Leyte ng Leyeco 1, Leyeco 2, hanggang Leyeco 5. Doon daw po sa amin, ang singilan po mga kapatid ay 14.04 plus VAT pa pala ito. Kaya umaabot daw ng halos 19 pesos per kilowatt hour. Yan ang sinasabi po ng mga taga-Leyeco.
2: Grabe.
1: Yung mga taga-Mindanao, kung kayo nakikinig ngayon sa amin dyan sa Mindanao, nanonood sa amin sa Kabisayaan, please, baka pwede ho kayong magmensahe kung magkano po yung gross no, na binabayaran nyo per kilowatt hour sa inyong mga kooperatiba o maging sa Cebu Light o kaya po sa Davao Power. Ito yung mga kumpanya na may hawak po diyan sa Davao o sa Cebu City, sa Cebu Province. Okay, para po natin na ito'y maipaabot sa regulator po ng kuryente na sa ganun po malaman din natin ano ba ang kanilang magagawa sa mga panahong ito. Sa mga senador na mga re-electionista, yan pong aming panawagan sa inyo.
2: Yun ang dapat tutukan.
1: Ito ho ang magandang pakakataon para ho din tayo makatulong sa mga lugar na pupuntahan po ninyo sa inyong pong campaign period, Visayas at Mindanao. Para pagpunta nyo ho sa Cebu, mga higala na ako! Ang inyong...
2: Yan ang pagkakataon para magpabida.
1: Oo.
2: Mm-hmm. Di ba?
1: Mm-hmm.
2: Para maging performative.
1: Yan
2: ang pagkakataon ninyo maging artista.
1: Opo, nasa atin lang linya ngayon ang sinasabi nga po ang spokesperson ng BJMP. Ang binabanggit po sa mga balita, bagamat kahapon po inaasahan yung transfer nito pong PDL na Martin Romualdez patungo po sa Payata City Jail ng Quezon City, hindi natuloy kasi nga daw po meron pang mga pagdinig na mangyayari ngayon concerning sa kanyang actual na medical condition.